0: shaye isimi kurma maro adudu do duli do e awdo e froye sombunare tedir kam menti lo ne de be ukla ya ya laida kiljo molo no ma ande kam men luko dio ne de kamroso ya nye falla sama uruma na ma buzen biya shilan lelemien buro no lo no ma akairi ma bende de fato haya ye kamboro sa arisidu nasha biya ro isha kamanzida ikena tuluyen asterin do ndundume ndundume ndundume kususolan kliya do biyanyen ate sofaltena mana nasha duli maranta ya do wore waja kungona doi mashin doi zawad leza kungona mashin ya da awanimin kirma biya nasha futukol zana lando da ya alhamdulillah hangal de kulle gana la namya awanye no ya chida gumnati fal kulon adaman kare kintaw da jinden awla gafsu wujir la dioso awla soda cintu ne gana garan kame dawar tu do wujir la ile mar so rufi ya kin taw da jira sa sarai ro lo na taman kare da fulutuna ro lo na ma kazi ba kam magrisi
1: klazoro harami kuruntu ad cidama to ne kin taw da jifal gojin ma da hafa nga foto do ne kin ganzu da sidinin nga do ne shi kin taw da jikin taw falle da gozinain da jikwa naftun do ya sa fulle ada kirin yesha da jifaras kram do ne wacire da gonya konya

0: gila zoro harami karantu tuma gina fule ada tamtam zafa no asuro paraskaram dun wacirin kurade ma mududo ne suro paraskaram dun zande tinde kila kin tawda jufal aw zawal fande fal murada tone kininga kada am larde raksa kin taw dajin zan daji faida kin taw daji cida shite balan faida tanwa daji kurade ma suro paraskaram dun cida ma tone fal zol fan din zai aukin ta daji fal suwan din ma andiro bayan nasu da fantina daji kuwa na tun da ya sauya ci da ma doni shi zon zufan di indi ma dai shi lanye bayan zu da fanyau
1: wuce da ma gwamnati ci da gai kala ya ikai kana afin magadin nan karau kai ci da shi ma dai ci da gwamnati look to draw gani da time ci da gwamnati rin jingiya ci da golen afin magadin nan karau gai shi ci da gwamnati da jiru kona awodo ne wadiya zan ko awodo wa fandikin da awodo ne fanyin faida tikin na jama'a bikin na da sibin bau ta dirdol kunna do ne fanyilan kare kaliyan yiso kumbu yiso yukin so yalla yiso ya yana so gongen le ne surodin awoshin ma da suro kashi ya kura hidimiya kashin dimawa sibin bau alhamdulillah awodo ne fandikin madar cida gwamnati da ya kai maroka waksana so wari da suka wucira gwamnati da kulungi amma cira gwamnati da dikin lokacin zero ga kai time lokacin zasu da lenge cidai wa biya zan yi alhamdulillah tun kawo cida da badin mun Allah zauro canji sai rukuna zauro abuna faltu yanayin rukuna awkada alabara suka kala yau fa idan gana jama'i yero fa idan gana amni gare fal indido ne gebe yeso yero sayro awa fal india dikana amma salar do canje tuko ma amra da yidan galtin bawo tayi dange ashin ya zaksuna ashir jama'i ya zaksuna ngawo ade din kurushi ni kongare awdo gulin din yero sambia yero shima wande cira fallo da amiya waja da talini kam kamu falla won waja sadrija wolo sayin din no saya kanu aduri yabumin kuru gebe men ya mana so be duri ya mana so be ya mana so bazana so ya inde ko duri ya mana men so amnum la falin ji ya inde so isin yoro lamar za falin ji yoro fi iza gud zairo walja nyim radam din nyima nya sidi do sayro di min wolo ma nye so ro bulan min kazilan karam sai ye so kaziro kashiru chaman kashiru so are de sikip amma cira di fallare len min tudi len min ma kala roti shilan be kala amrod min ashinum zangum ashir amma min sangimin cira la be cira zundo amundo ay wolo cira la kampone wolo cira la wala di min no ay kur cira ar badingna ar gaw cira ar badingna ilan alhamdulillah wu lok tu yalla iso lok tu iso ndai awa shifting ta awa sendien lok tu so ndai patala niski ne iski alhamdulillah bogye lenni ne waja suwa eli indi moni luki ne awa awadu kurela kala kala musa ikrimia ti numja api waba ama time do brosu barinu mala gana lada ya difficulties ya imbe inga gana la kazi hile nunkin shesu awala se ya ikasumbabi wahala ali chama ni dinaro yusu maani ni kongaro walu maani kuri kumwa konga ayi kamuro waljaye wahala ali gwani midone la marana mpandimu njumba wa kerengalat awumla kapka mna edi moto mla edi awumla edi awadu honi nyas rima de kenengalan
0: harami karantu ade bendo ne cidama doni zawal pandi indi lan pedatin mada auso ndin mada bayan sirri pangau tajade ma harami karantu jamilar de raksa zawal pandi pollin kenengatenwa la zawal doni gade kullum daji zawal doni fande indiro au india indikila pondo duro wajibro waltina wa Abubakar Muhammad Kareto na tumadone kun bari ni daji kila dinbo ya nasidina
2: uba sin Abubakar Muhammad Kareto lamar doni kuma chidawe hutu klanza ya lanza gwanim leto de kaziro waltere ku sa yak diyo ngawe kozina lan zoro cizin na suna yi kuro kuma lamar ba a da krizina karin gari ma amdo ne sero national bureau of statistics amdo ne fili lamar economy so a laso ladin bayan satulin ma dai gulzana kam nigeria ya ci da ma dai kun tawo da jinzu kashi fiyun lukot tuluren kumbucin kashi fiyakun lukot diyawun motar bayan nada yau kwa ni kun tawo da jin du Peter bin fisku do gwanum kashi miya karangan motoro gam kumbu ya lamo yor alay man tumma ade de monjum baye por sa ade ro walja da kwa amso de zukatar da sai da kwa allan kwa amso de leza shida indidioso awaso martin yo ku is economy de banate kasuso awaso duk so isu bara walzina da zaka cida da kam cida palba ma dinaye lardo tarata do ni cida ndidiyo do fondor ma kwa nyiro yanje klamen ri numero walje amma kanda kama economy namno rumia cida hol gonum let do tsoro kaziya e kuro lamar zakata e don ku kare kare so zawjin ndu so zakatar kara
3: Ajalan goro nya sun gana ruwallo no ma munadin beya kamlar Nigeria in gawo done cida sidin madilan waltu gade millaro sira sir sau kininga zida ngalo zuro
2: ngala mara kam Nigeria ku futu lar futu da yana apiso kan sumona kandawo sa yak biya ndi ngawe kozinan ma kandawo nera yarara kuso lo ku isu duniyar un soro walzina da kwa lamar kidaro da teso kumbu bozo koza kuna kunela trana apiso trana lamar dukso ba isu banatna apiso lemia ba chizinopsna adede munji no lono ma kam Nigeria yallar tokolime shit lon the karae ku kuna done kuma kitawda je saidin gwamnati kuralar je nera du fitolor sadis na da ma level government na state a kada kamar biya zain ba me yo ko dai sai ni biya ni nera nera du fitolor da fandi mi ne kandaran nun da zaura zakataro waljin ala ya fannu bar wanja da ko ba lamar da ceto waya yoro ba wazina
3: kuro alam goro kuro min cidama done cidafal aw zawon zufande falma ad kuro min ci cida done sudinma ad nasha done rishwa kuro adema kusu gota cidan zufal de shadabcinwa
2: tumaro cidafal kular an ganum letro lar najira an gon letro tumaro monjuma armanan kade suku da kwa nguso rumin cidawo de cidaro le zai da cidan isaya le za kap kap ngala sedin ntuzo hangal zi chiata kutu yalla rochista ye ku kuna fato haya kara kuna kone kara kuna nduli monti ye kara nele wa nduli monti ye kara awro ni insurance ye kumalir nazara ye awla nalushu mnanu kawoso tuluya licharo sambia ye lehimia Red Master Kleasle lan hangalum chitbaro reze zo ala so tukso isu ba larinde ba dai kwa amso da samsoro hangal chiata dai armana kade suku rumin kamso da nafalan chida zai na wallon ma leza kap kap sare lamar hanje maza kalan zara chisiye lamar sarin da suke da kwa rumin cida da ne sayro lamar sarin da suke da kwa rumin cida da ne sayro yimma mata da sarina mare kuskuro sarin ba dai adiyawa zana da numdina karabi sarin lamar larre da ba isu zakatar walzina da su
0: klazoro harami karantu ad notuma kun bari ne Abubakar Muhammad Kareto afangau suro bayan zedin bayan kada sarina tanas kumaro tajikala jamilar Najeriya da Tanas Kumaro zawaldo ne fandi falla da raksa kidinga tenwa putu sandinaro la cida shitlan mata da mburo walzina ya clan bayan kada sidina adema suro bayan zaitun shiwano sa dio yak gawe rumia da suro kate kate sa gultuna ma adlan daji shi kazi done daji kininga da wakata badeno hata hukuma done daji komkomi lar Nigeria Nigeria Bureau of Statistics notuna made sande daji babla sotoruna kla kazi done chidawe suron da sawona e boye nasrina grupan dilar de ngawote de shima saurus de jami done tanas kumaro chidaw dar Nigeria de suka daji shitilan chidamata badiyada kuro adema bana done kandawo petre petde she sauro sudu au kaziya sudu na done tamon done kariya ai tamnas kumaro kariya kumbe tradu shi tali kazida walt surana su shi ada bayansuna na done shi ono na sha done awa done litari bana na sha done litare ya kurade ma na sha done

0: Amin.
1: Glazoro harami karantun darasa mita fiskus kunu da uwa kuna karau da jian dia apun sano da je ganala kazi na shadone naura en tunduna na doni loktudone kila hawara nan duro kuden madalan da je kwanaptundo ya sawaya kila hawara kamil sawanyi ichida hadiza da wote nan duro karajin.
2: Kirkar Askara Kriwe na Shai Lagri Lardu Nigeria Operation Haɗin Kai da yake na sarta bitirin binin zurtari wai maran taro kuma ada kalzana huma naman gudokare Borno ya Lagri Lardu Nigeria yayin kinta julai kawun zufin diluko sukun na sawo sun shima bulce da ne kasuwa kuma kini adadin na lankalelatin yangle aiso shi ta jirwa kasuwa gutuna ma adiyan adai makro aiso tudin shakaltin yan clan hawar rafanwin huma doni na Shai Lagri Lardu Nigeria ya futuye Northeast Development Commission ya adiye jami doni fitnaya boko haram da zamzara madu falle robana su dina kure adama wailan bare wuri ne sha huma na ka kure Borno ya Lagri lar Nigeria ya ade bana taki ya ade makuru kare ya gare gabsuna sawunduna yan clan hawara beji karakwa doi bana kan jimori ka sha nasu a lamzuna klafutu sandiye kasuwa done dina ti ya ba ta mala nutuna ma adici dubin zain bejura asuzen ade makuru kula lokti yan katafa gotrain blefutu yero ade ya sandiya bana jinyan clan hawara fanwin lokti dani jikamadu ya adiye kan shabadi zina yanda doin kure Borno ma adiye ya so awaso drobotu asarna kula dudi za so drone ji sata nasmar na sha kumadu ya adro wanda gumza yi
1: gila zoro harami karantu da ji sa tulur kapsidia kamel harade nan diro kude tagal ken are mana je kwa paraskaram doni wa chire dro walten na doni lokto adare dom da was kam rolo na mamudu doni suro paraskam zande tin de kila kan tawda je aw zawal fande fal murada kininga e kada amlar de de raksa kan kininga ten cida shiti balan ade ma suro paraskam din bayan kada fanuwa kam doni zawal zu fande falla kuru india bayan na sadu fantina kuru noto mana sha kun bari ne she bayan sidindo da je dr kila hawara sidu daje kala hawara da nan duro ike fanu a fanga daje kura de ma banai sandi amdoni cidau au zonza fandi falduro tidia sandi tanas kumaro na shadone lamara lamara ku na barinne ya lamar fatwe ya lenum areya kumbuye mada banatuyan mam Abubakar Muhammad Kareto kladin she andiro bayan nasidin
3: bana kada chairman kidawo da sayro tidiya sandana na rone tidiya sandana ma har san bi soro lardu na sararo le miya a hodo ne shiro mortgage gulzende mortgage de hutu do ne kidawa gwamnati bana z nan za bunai sayro club kaskiyaro tiya rumin alawashin zan kuna gana gana satulin kuna do ne satulin man satulin maro nonin ba mai de rumin gana gana satulin yo ku alwashi faida zama baro walzina kuru sambi soro manane no lorma alama na chidawo do ne a gwamnati mai manaje amma Nigeria zamde amdo ne chidazen de na na sharo ne kuma NBS ne izabsina da kashi fiskun lokotilon so protocol na tere chidazen amdo ne Nigeria lan chidazen mar awdo ne shiro nasarai informal sector shin marin kashara la rumin na computer la kaka da boxe la rumin supermarket lan chidaze awla yo kwa sai sai mar naira dufitulor don gwamnati kurallar je biyane suna da ma doksur je saya sodo suke ne suke sai naira dufitulor ma sonde ma kuma kashara dai kwa isu lili lamar adewa ja amsar ni lewa baso rumina buklalaro kamtilon leji ma bukran zo zuwa zukuri zo biyawo kada isu wajin yo atide zuku dai kwa lare nasarai sono lon ma awro ne shi health insurance sai dai nikla menkal yalla menkal litar gonu ya dinya nyrok zukro karasa cibi kasuwa da jiliya nya sa falo le jarin roze man hangal dum ci cimbar aiso awde dai kwa lamar fato ya lamar nilewa ya dai kwa lamar montie ku isu monti gwamnati ba duk so funye janana ndu tuzo monti kawai monti nuptu klanza ya ginya ku na da ne tada mu ya dum ilmu zamanin glass on din mama isuba lalalu baro walzina kai kwa adiye dukso kazi izuko dina da kwa ngilang re kamati de munti hado ne kaanza ma ko biya to ba mare ngilara kisa kai kwa lamar munti kalamin goze kai kwa yili kuma aurore nasara shiro subsidization kuna done gonum gnam kinda wuse jama meuro kinda buturo lodozo kuna gonum gnam lamar konye hulutuso ara so dukso dinanga son darason sai din darason dinanga son gwamnati da shi chairman kam fundi bar cistir gwamnati cidanzu kalanzin kara gore kida kura auren shirin nasarai wolfiya sai ne donatly munjimba yoku gwamnati Nigeria dukso mukonzo sul sutulu amsala wahalar duza kwallada
0: tawari jiri jamido ne tida fal sadin maduro yimin naptudo ne kananga lardiye kuroturiya
3: tawari dore kuma am tida fal sadin maduro yikindu lamar lafuda maro kaziya da kwa kida da gare man kullumi da waljiya wanda kullum kida am done nyiro buroi sarira maria wanda kullum a kisu ba so kakallo dio dio ba so duk so kakalgi don hakim kida da kakallo kuzugro dio da yi kwa kida da gare madimi ne yi ngilaro hangal gana da yi kwa nilewa amso awala so duk so kistu murad tungur sidina don ku kida ndi dimin nam alai man kunu ma fundu ba so awala so fituna kada is amka da rumin lijarole nya dondi kam gana la ya klazro buzo ana sa Allah su kada ai so duk so da yisu ngalar jami mi odo hangal kana zana ma ngalaw amma dalil do ne ku lar Nigeria lando kam wanda kidan di jimi so a wala so gultuba da tun mara mu jumba don dalin zire lamar da zauro zakatan duso zakatar kara
1: ngila zoro harami karantu adu bayento ne Abubakar Muhammad Kareto notuma kun bari ne da fanga tonas kumaro kila bana done amdone tonas kumaro tida madone zon fandin zefal au kila din foto jiri bana murada ta sandiro tiya sandina mada lajishe bayensu du fangau taju kwa loktu bana tubaro lenye zol manada kanyen ndiye bonu kuradiya mabu ndo ayuwi. Kila shimo duduni kutuna maadilan. Zola dunia ndiye bonu imadiye sandima sipur uskupal. Diyo la arpal uskupal diyo araske sipur au sipur la ar sipur. Pal u diyo indi sipur la araske diyo ngo zola ndiye bozuna. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Naam, wachile.
4: Aga wachile.
1: Ndot, kulewa. Kudewa sile.
4: Kudewa sile baale yaari, kudewa sile.
1: Mashallah. Nduma na zinda na ndia boni.
4: Nda kasadil, nda tida.
1: Kudewa sile.
4: Isa Musa man hajim kwa edda mgaringa wa kota sila.
1: Ngila Isa Musa. Nya kirinyan. Mwadudu kirinuma.
4: Mashallah. Mwadudu kirinna.
1: Naam.
4: Ya maro kira kanta wudajien.
1: Naam. Kila zol pandi. Kwala India di. Kininga di hutu yeru.
4: Ya man si kanta wudajien wadu. Ande dukto gwamnati ya gonye ndaya ida alajia jariye gonya na cikin tauda jaduruma yi fan nam fanjiga da ba ma tsoro kaziya
1: na'am
4: awo tsina da gukuma yi ajima din ba da yenin duniya ya nyiro sariya kun buye surodin kun guna mu wanki surodin Nguro nji ba kai nji bi mora kare biya india akungora kitara duniya shi surodun awaka da biya yi surodun gaya nya kan mu ko da duk solo din do tido
1: amma duk surla da kasasunawa
4: a yon ne kam da awu mu ko me ba da awon mu da imanin din kullum nji biro din kasu mulaye aucida mulaye da yangai kullumi ma ji soji ne a arbi nero da gana kiske amma gai da ginya gai ala sai kulta kaziya
1: glass horo da jiro askrinyana isa musa ngorodo ne gai dam kare adewa daji a shi duksirlar de kasa sinawa cida mai cida gade lenim diwe ngozo lai andi abuzuna. Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam. Wale yali ndawa
1: ki? Naam, watire.
5: Kuma kana nguro primiai, wakil karakara liyo kutuwe.
1: Ngila kana primiai nyakirinya.
5: Mana do e kareto ima ade gamru niya.
1: Naam.
5: Chida ma gomna ti eri shusha ina maikuruo chako zonari.
1: Ndami. Naam.
5: Shusha ina wazatu liya duunzu pandisu andindinda.
1: Naam, shido ne kintawe kumutkata nguso andindinda.
5: Ndawo naira du fakke ya sabin kamarun gurun da yake da ramar naira du fakke sabin kurun gawo adelan gwamnati clan zullar biye da sitete da kan maso piratiti kunne am kamza wani sa sa ka kuriro ciganin dunmiya ne ne sa ya lade fannin layuye sanima fa amiyan tilan manira sabin baya gawo adelan subtiri doi kuma tallafi talaro sabin na samad ne fa chotulo gaste chotulo isa walta petre chotulo sirai chotulo nepai chotulo kabate ya kmaro kunu naira du dunya wako duna kan tauna min samoin adiduma kmaro walta kallati mbe gana na sabin da maso tulina chotulo ma amana do aula kamla tala bula allan walau dar da kunu biya ker ma ba man bari
1: yo kuma kuma kana ngo kareto ya shawari a cina katapa doni goti a sandina wadu wane mare nyuro wallo no ma abitu dia sandi
5: katap du buro solomon kam do tira gwamnati le tukwe alla nakse inde shi kela ndo na chama na usidi no zina elisu kena re ayina karo political appointment duro naira milion diso kintau da ja aloshi rosari nidoi malu mwanche nidoi sayiro kira guluma de nyuro dufi ake sadindi buron ne zawon alai gozana
1: amma allar amma allar Nigeria lan kana malum montero na dofiak sadin mambe malum kuru monte kragulgin
5: ginna maro malum ma monte gayinga kore sai do chida la kal gammanten sai ya gozana da 30,000 alwashin zawo amma ta me hade su fi mamiro gulzai
1: wane mare nono maro wallo no ma na ran ran andero gullemin na malum do ne monte dofiak shiro aduzen makantawe
5: suron guran je man be ramma to shag goya wuna indi wayan tinye malum monte
1: kira guljin
5: kira guljin shi ne kida gwamnati kalan za su rodi ne karam maulari asu kama goy asunun bare ngo kimaro kamdoi kamdo du diau fancoro godin be de nayiro cin zaman na guljuna bi kantoma du diau re ayumin ashana matuin ba usoro kan tauballe ne radu diau ari na karo a wani sa'ai na gwamnati kiran zure tallafi patwa garzan su malum melanci chak bullet boya bypass garzana har malum maro kalli ai sadana dare naira million fido nindi na da saban ari na karo a wodo ya saidun gure sa'ai ya sandana re ari na karo zawal taggo zabiya ari shi ma kakkallo
1: kulewa gila zoro a kana nguro premier ta jinye lokta gonun bonum adema bayanna yuman. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Wa chire.
6: Ba alinda atukle asle.
1: Akle asle alhamdulillah.
6: Ngala Umar Habib ngara gambare wakil karakara da karantuye.
1: Ngala Umar Habib ya kringen.
6: Ngala Amala Abubakar manan zo dare sirna tera zo manan zo fantura ma not to my dare selecta sirna ne.
1: Na'am.
6: Shi na shado ne shi foto bayan din shi cida gwamnati ya rinji kullum da yadda duskurla da yadda ba ta wadin
1: na'am
6: ande kora kore churo ya cida da na parliament sajin da kam na wana ya shafa ta sanan zala mako ya sidin au ka gurdon zala ya parliament ya ambe ya sidin
1: na'am
6: kuru foto bayan sanan ya da sa kore din au a wala kan ba ya gantumin au fata da gantumin ma gwamnati ya yero sorokan tawda tun don awala gana gana story are da har ya sam a fato su au a wakan ba sa gantumin sai na ai san ne suke yau kuna mun wani mai ko biya du fitlur gwani min yayi kan tawlan waja biya alama na radu indi miya ya dai yau ne radu shi gwani min ma waja alama na radu fallin yaron bandi min ne dai
1: na
6: profoto ga ne kuzuna da du fiak da gwani na wala na ma waja ne rayar lar yo da yawa ja ko era yar lar fande min du fiak gon min ari tan ya kaso ma ka waja ne ra du u ara ko so ndin ne yan ko zina du fitilur gon min ma waja aw ne ra du ndil kam mo ja ne ra du tur uskular mi so ndin ne yan ko zina yes ko ko aw ra da fande min ma de kambo ma ko zai kambo man lejin biya kirimi yom nji yom aw la yumi a pe ma ba balle hatta ginan ya fato la ganti aw aw la kan ba ganti na mana da ba man ba kala da sai kala zama ci da gannate kuma ya samu wani karanu ya wadda cira gannati yamma ne da cira gannati na zan cira ba da an gaisa da ya saka da adama sho da koko chaman an da yarwa da borman chaman kasuwa bariya sun ya rashi man nan ya ga cira gannati da borno to man nan ya de
1: kuma nya sun gana rawallo na ma kam done man ti sadana ma wanda cira gannati su mo yi diyawo
6: a sai mai gulzain cira gannati montir karanu da cira gannati yamma ne mu ko don rafi na mo yi sanan don biya dio ada ungulan gwamnati nan zan cira ba ada usai mai mana zan din
1: gila zoron yura askirin yana Umar Habib Nguro Gambore Dr. Gonumbo numaro assalamu alaikum
7: wa alaikum salam da tukira ba
1: ya na'am wa cire
7: sawun je
1: masha Allah dun mana jin ta nan da aboni min
7: ma Fatima Mustafa Bukar Nguro Kaleri
1: na gila Fatima Mustafa Bukar Kaleri nya kirinya
7: na mu yana
1: na
7: kuma sai bani ari mu amma shi fa da tun ya ci da wuci da kalan gara ku ci ne na ci dan zan isa taurin zai kin na ban zan kin ja manna sara kurye ne sanya yi sarin ba amal wuce ya ru
1: na
7: kuma ma suno sunan ko ba shi wal sai wuci na wani har hankali mu kon gwata na su nafsa kursan ya wuri al wuce ya taro na amal al wuce mai mada kuma man kan maro jin ba prokurar tokol zabiya ji sun laje da kamla mata kol zabiya lokacin da su ke sa ya ke su ga isa ya sanya da ba ko da sai aka masa ji zaman ku ya nan da su to ai ce kirin din na sai ya ku ce ce ya gonna ya kasa suna san ji ta dai su ta sanya da gozan duk da ala alhaji da barat
1: amin ya rabbal alamin glasor fatima mustafa bukar taji guro kadere assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa cire
8: wa cire da balali
1: glando mana tin da nan da boni min
8: wa mana ma sa shi wa alkinin ne walai
1: ngala ba na masa nya kirnyan
8: kici da gwamnati ri sai den kalkuma den kal iri din ma man shi palla tige nya amba din bare
1: nam yo ai sidin ar
8: ya after working now sa dio chi dio kan dio ya sakin zuna din awa da surren ga uci da nura amar zuna lokto
1: na'am
8: apiya awde ne ye rangum dinin mare denin tini wa rangum kala amronum ba
1: apiya yini me ad rangum apiya yini me ad rangum company so ngum ni me kani min dia
8: ad zarginya company kani min lolo na tira gwamnati ne ma bari tuwa bari nan bare uci da kira wala company har zar ne kai na palma ba ya da ta a tiya yaro da ya kare kirimawo ke ur mawo a tiya lebra ya ya sa ne rangin dinin halal lokaci suna har kidin mu wallo na shi shi mun ka wanne amma na adi giro mana gwamnati da nan ya fice yake sai a ya muro ko
1: glazoro daji ba na masa Angoro Shuarie. Assalamu alaikum.
9: Alaikum salam balari da
1: wata. Naam, ni wacire.
9: Da sai.
1: Duma na jinta nan da boni min.
9: Kuma ta fa balaji ni gura kwana da wacce tarafka da yau kiran
1: ki. Gila mamme da banya kirnyen.
9: Kure man am da kura kure da matira gwamnati fa dole na fara balari.
1: Na amma duk sure kasa sunawa?
9: A'a. Dan ya yake ne
1: na
9: furkan dina kilewa man kam san na ce din ita bare ne din bare da shi bare ne ya fatan ku mu zuci na ta kira guma da yadda ne kalon karjin kuma kira guma ta yare ne mu tu kalon yin karjin bare goro ba
1: na
9: are are shi da itinya awam ku ne dai ma ne da kasu mun gana gana dai da ne ke bare din go kinan kuro wanda are man su kuma kira guma ta yake duto wala ban da bare tiri no no no ma kira gwamnati da kanan karo amma bare ba an ba su kudi zuwa karanta da yau sai
1: amin ya rabbal alamin muhammad dabba ngoro done kone nyobe dr gonum bonum kuradema nye bayanum da imain Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum salam barkare.
1: Wa cire. Masha Allah, duma na jinda nan da boni min.
10: Kuma ba kura kum she warai.
1: Ngila ba kura kum she nya kirin.
10: Oyo go siyasa wani bi an dira le sare do tira go ga ki ala ban kiji ba zan ba.
1: Nya nya asungi.
10: Oyo go siyasa wani sai ma san ma san sadin sai ma kida gwamnati da su kan duk wanka je ba girma bawo
1: inda ka min
10: bari sai amla da Allah sake ni. Hello,
1: ina karin yande bakura
10: wai ko kida gwamnati din awo ne sarka ji ba zan wambe ya siyasa ko sai me zane ma har sai rale sari ya hala ban kiji ba zai bawo ko
1: na mauru da karin numawa
10: kana yin almanali do
1: a shi ma dai koro ko maudu da karnumawa
10: haka wa karma radio ka kwa biya kawai bararo cogo
1: kila zaura daji a bakura ngoro kumshe maudu da karnumi do bom sonne ngoye lokto de gana gapsu. Assalamu alaikum.
11: Wa alaikum salam walali.
1: Naam wacire
11: wacire da to kliya ala chabri kolore maji
1: ngala ala chabri kolore o shakan shiro paraskar wacire ya krinyen
11: gulam gularo modun da kringana fisabilillah ku cidamani ku shiro bulala wahala sai no baw
1: na
11: ku rusu sayasalar re rokci rojin baw ku da tare cirama bare kiji karalan baw
1: na
11: ku da tare salar goja rusu kambuchu kalu karjin bashiro
1: na
11: ku da ta salar da goza kashi akan kashin dizo kusujin kamaro so war zaku bi aguni na cira aguni na kokoliza lamar kafsai la tawo daga la cin nan gana za su ya bana a rigin ya gaskiya kaziya filan cin
1: no glazoro amin ale chabri ngoro done colore ni lokto gonum bonum kurade ma ni bayanum da bayan kuma da ji harami karantu bayan kada fantuna suro paraskram done a watch reading audio ne duk sur done larje gulzina de na sha done cidama ya dilan shewano cidama de munzu daji ci daga dai sidin bau amma raksu daji na shado ne bare da raksu sidin daji arishi ma audio ne duk sur dar da amar zinado na shado ne daji lokto done paraskram done wace da babor wace zina ade mamudu done suro paraskram din zande tana da shi ma kin tawo daji fal awazo fande fal murada a kin gai kada amlar de de raksa kininga ten wa cida shiti balan daje susu done engineer done konya suna mai aluma bare ari paraskram done wa cire do itagat kuko glazoro harami karantu ndara sam mitafis ko skun da uwa krina karau kuma loktun da sa tulur suwa ga kallokto done hawa rakrat ya sirna sawan yin cida hadiza da wuta yanan diro krajin kirewan kirin sano
12: assalamu alaikum harami karantu so tusuro kuru adima so anda karantro hawara ndara sonni prosalikin kila hawara da gongefano subscribe to Madoni jetari wayen ya zana ma'ada kalzana kri Bornoilan kuma doniela gidilar Nigeria futu ya NEDC adiye am du fale robana sadina kri Adama Wailan dare doin kri Bornoima adiye aso awaso droboto wa sadina tennis man club durin za so register lock to doni ji kuma dia adiye kishe badis 9 Kamil Hawrai Gergir doni a Askara Kriwe na Shaila Gidi lar Nigeria operation hadin kai adiye kana sarta buturum doni zirtari wai maran taron ya zana ma'ada kalzana huma namun guno Kriwe Borno ya lagidi lar Nigeria Kamil Ben adiye ci sawan cire shi timalon mangune lamfano
13: Askara din Gergir Kriwe ya lagidi lar Nigeria sha notice operation hadin kai lan notuna man da suna maso adiye suro ya lagidi lar Nigeria lan na gade gade lan kana sarta buturum zirtari wa boko arame au isa fe suda kalzana Fatou Haure News Agency of Nigeria la notina made imtiri na kanta July day ka on finil ko to lurisa du ni fil ko ara kana la melaro haura lapsana de flezina askara lar Nigeria day kana sarta kamla fun du tariu kam dal timaro tumata mala muskoro satana lamko te klangai lar kemaruniya ade malar Nigeria dilan ade makru askara de wolta kana sarta butrum zitaliwa Boko Haram ya isa pedana turam zalan kalzana surobula loma ne fuma na gamborunga lai kre Borno idlan ademas crowd in fuma na mungune kre Borno yala gidilar Najeriya landa suna maso ade bay nashire lan faida tan zitaliwa Boko Haram ya isa peta dirsa ditulure bari mi 13 idlan notuna madar turam mazen do sendia foduzana sagna turam hijrawe kamfu wata botte suro fuma na mungune idlan sawadin askrade nagdro firo amaran tai bot ku na turam hijrawe kamfu wata botte landa suna maso ta dirsa ndifilu ko tilonne ya saloru sendia suro na turam askrade kin nasara barke dro sauduna amason ya firo ayya kai sau karo kamelan muza sendia litaro sa na sana ade makuru askra ade makari na yanzu tariwar butur matumza lanza su alor za lanza so yi sosa babur shi india ta dirya kai ya muskun zalan samuna suro bulada su rajo ya fuma na askra ubai kre Borno yala gidilar Najeriya ladin sa tawoda sadna
12: kin tawo julai ka wanzu findi luko uskun na sawo son shi ma balce do ne kasuwa kamat kin yi adidina lan kleletin ne ngle ai shi ta jirwa kasuwa gultuna ma adiyan qur'ani ma ai so tidiya kasuwa adiyan kla amso da satkain nin clan sawan ki da aisha mustafa kulomi hawara lipsna
14: sawo son kin tawo julai ka wanzu findi uskun na rodina lan balce do ne yim kwasa kuri kwasa hanta zamjin ma sha haya patatis lan notina ma da kleletin yim shi ma din ta jirwan zuso karimin zuso futu titan so clan jami soida ita fatin sendiye taido ne sadu indin findin luko arakne allan faida tana da shi ma roko shi kwasa ada baskutin shi kwasa do ne hepatitis ad aiso ta jirwan zuro dr muhammad shaw umar lita na sha'awu chilan sita surore le zina ya zunduman zai bayyana sidinlan
15: kawudo isan gubuza adudan zango zun hanta dro isan duro to dukurun tadi laro wallono ma do hanta da zamzan da yamsa da zamzaya allan hanta da koswa shima da farlanza inne rudai hanta da riwazaya allan au tunokura nasara na shiro kansa gulzan hanta edwa kamo farlanza
14: shi kwasa hepatitis ad fato uro yakati hepatitis a b c d e f asna kurusuron shi bida sida sendima tajirwaru shi kwasa hepatitis b ya siya ade kariminzu mbeji wa iklan shi ngo awaltu bayana sudinama
15: kariminzu mbeji hepatitis d b madu awodo kariminzu mbeji kariminzu ade sai nyangalza soru tini min bama adonyiro karimidu seki ama nyangalza tini min beima chotnyo karimidu seki sakia choto nyiro koso ashima da sasaran annan kaduro kamshilan beidro karimir timbao
14: shi kwasa do ne ta jirwarin ta adu dului kamso iza sayya kilanza faizan
15: kamso dudai soru nari itaso nadwe bungal dum kurueso leza mazaya narin buzangaltin zariyo son beji
14: suro kam kam ido ne karabka WHO satulanan ada jami million findi kilaye kwasa shikuri kwasa hanta zamjin ma adu hepatitis adu sandilan beji suro lardu Nigeria lan
12: Uma doni na shai lagdi lara Nigeria adifuti ya North East Development Commission ya adi ya jami doni fitna Boko Haram ya zamzana madu fali ya roba na asad na kriye Adama Wailan. Kamil bayyana adi ya ci sawan cire shi tima lawan mungune ila mfano.
13: Fuma da lamara futu ya lagdi lara Nigeria ya buzina ma sha Notice Development Commission la notina made kaza da lanzi da lami kriye Adama Wai Barista Khalifa la wan shidu in shakab la ful sunzu Musa Heliade na samno jami soro kariya kanji mori ya samte la insha wakil zina ma adi ya milaro amta dirdu fulle suro kinta April leka uzifini luko arakan saadu indi filuko arakan ala suro bulagu ya kwe fuma na gombe ya adi ma bula mijule fuma na honge kriye Adama Wai lagdi lara Nigeria ya lansendia butrim zitaliwa Boko Haram ya zamzina maso adro bana kanji more ya samzana sina ade makuru kare ado en kanji more samtana maso ade sandima kwana njim zakte du falla siling sulon jimi du yakka kwali kusa ita diryar india borgo sandi du falla kwali daude subagete yar india buji du falla frami bu yar uwa ade maga sasa kinda buri da tai sandi yar indin

0: Barewdu ne huma na ka krebar noye lagri lar Nigeria adiye bana doyin taki adiye makurukar ya gade gabsuna sonduna Kamil Hawar adiye ci wakil dina na Hadiza Mustafa Ilamfano.
1: Barewdu ne hukuma na ka ga krebar noye adikar ya kule su adiye sunlo sondana hatta surudun bindir zaman ne so a wagade gabsuna so a sonda kilala marshima adiye region da rasan ne tano so zo wadu ne telefon mana ilan gorash di la falle jia wadu ne andiro kalaksuna ka.
2: Bare majin tabule tropya ya andiro suri barbara. Sindillo shimakin da sizin kuruturo da lenye kulon de so bare bare na kulon misari yikin no wollo no ma alama na awnera do fide au ki war troksaro yikin do kulon bare jimba amma shimo chama de shimakin da sizin ya sindillo kulon yike mar ma bare na era to me wuri to no kota ji
1: ade ma sandi bare do ne gultida ma ade futiyero kare do ne kule sindi aso ndana e banaji ne clan chai barungo kamla fali anjero jao do ne zawal telephone mana e din kalaksi da
3: anda dersa kaya na kan gama fertilizer taki bundur zamanne tetron daman de tet daman ne shi dusra ya kanora tet daman de lakal daman dr dusra kore tet lakal daman ne putu tala asisi tiya sarana nan ka roda ke isu duniya wuri yar war amsa kana gushile da guru ala barasa ko soro kashi nyai la 90% so bare wi awada da nufi cin sadin cazo kai da sadin masala awu bare ma izi bare aran bare gangala bare matar bare morashi ay bare ku galo kasula yi ma nara dushira kare ni iske kai da yau kan yana 90% da tare nai la ke kan bai du shi kala ro cha kala kuloro da shi kamso du ne ga kulon da da da da da da da da shi nan ban da kala shi dai da ne ku ji du ba yana ko in kuro ne ne ku da inji aran ne ke nan ban da aler bana ro cha
1: sandi bare du ne yaduna gana hukuma na ka ga kare burne ma adai ce da za askaran za fule zana futu kare du ne kule adso dana sandi bana jin ne clan adai ma sandi ta da za na sha gwamnati rohota lambi tana clan zurfod ne na shadu ne hukuma na kaga krebo ne ado teda za na sha gwamnati allan kasada saka barin za su a ita ga sasa langura hazana
0: karabka duni bana kan jimoriye ka shana su allam zina kala futu sande ka suwa duni dine tiye ba ta moye aditi dulin zayin bejima kala loktien asutien huma na adambuwayen kamil hawar adiye ciwokin de huma na adambuwaye fanna usmani lamfano
4: karabka ne RCRC Shared Crossing Boating ma'adin suro huma na dan buwaidin kamo aka sha na suro je done sha muwak tepin boating ma'ada samzuna sau done kusa done sha mantrition ne sha kusa ta muwailan boating ma'adro yanduri ya soduro niskiya na sha done kusa shi ma'ada tindurin da sai din bayan jin ma sandiya jeshima allan durin za so da angalza na lefan durin za so da sodiya clan shikarabka RCRC diye yanduri soy allo jeshima ada samgono kilala marashima adiye lankisha na lafal kauri chinziye fanyen futuro ni karabka shima adiye sendirof durin za so da angalza so adiye skru 9
5: suye ya mera futuro ni andiro sakari nara awanzala meje ne tepona andiro sasamza andiya gledo sasamza dai tada duru ngawro waltina au awala sha zuccin kangi ai sirina shangawro kalaksana mbeya dai shi je shi matin andiro hutu tarangal zen da pleza kiri da ma tara da klewa me da ma shilan be kurum de shilan gana arma sha ta badi suna won andiro arma kala da pleza dai karma budin ya awle ba sai gonye tare da na gidero len ya ga awon da an man gani
4: da ma kisha na lafal sha Fatima Usman nin botin ma adiye she bayan zina futu do ne karabka shi ma adiye sandiro gan durin za su yi ada su kruna ye kru adiye ma sandiya bana jin na sha do ne durin za su da ko sa shi ma ado yi kayan goshi a gulzina
6: kai alhamdulillah an dan bana jin dan ga wannan ye ni tara don di ma kun don gonye nan min har kimero ga yin la har kimero ma ko jin amma kirma ku jin zuta dan ya fanyana gallin ye tara da dondi magonya asibiti do yayin wahala baro ba sai jenye kam isin ngalzin tara da dondi andro gulja ga inta da zaka jin gaskiya fanyena
4: shi karabka done RCRC ada kasada gwasna na sha done ko sama nutrition ne ada ya so da kur'ade manduri saro niskiya tuduro ada shi ma bayan dofin dina clock karabka done red cross sediye kam waka sha na dro mwag done durin za so da ngaltum sandiya ko sa shi ma adan bela ba din notiye da samzuna yin
0: Lokto da nanji kamadu ya adi ya kinshe badizina ya ndoe doi nkiri ya barno hidiye ya soa.

0: kilazoro harami current radio kasro paraskam toni kutunum gule zoro gaya lenye zol manai nen diro kanya andia bonu kuradio ma kutundo sada bengu na doni paraskaram kutunum gule kamlanta ba kam zorte ba doni futio sudin mana sandoni kaziro wazana bejoro la numada zinye bonum adema bengu miamu duro gonya so kazi doni gultuna ma ari ton duro uma bale ari paraskaram doni kutunum gule da itagal kikin lazuka lenye zol manada kanya ndiye kutundo sada bengui zola dona ndia boni madie sandima super uskupal deo lar pol uskupal deo arasku super au super lar super pol u deo indi super lar arasku deo yin ndia boni ya daje kutundo sada bengui lazuka lenye zol manada gota barinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bale arinda wa kiliwa
0: kiliwa sile alhamdulillah
1: aki abla bagur susi mari bohole na najin
0: gla zoro bande bagur susi mari bohole paraskaram tone kutunum gule da bo
1: paraskaram tudunum gule ave akama odu ta maudu nda chai ma da smak tiki tupi yor manai
0: naam
1: ti lebre de najira ati tisali lati da odu duna gana mare mana awla tilza yiron ga yija ye silsila da sari marar za kun bagne samaye tazo mo ti ba mo ti ba
0: naam
1: adina kaduro uru kutu sori la rinta mondi no wala na mai yaru uza amdino gana duro alwo cingari tuna da seriya Allah da sai kida duro le ke kiram zai fan zai ya da za ta yi kiji tun da ran biye fan zai
0: na'am
1: so lardi arzi duro su le tarun duro lardi da goje da gina wala na ma sita di lai gale re je yira dukin do atima sari sendiro inda an da re kiji ma ko aya fal ma ba
0: na'am
1: adina kadura monji no wala na mai yaru uza ko sai kura kura re tisari la sai tila gomnati ya sai ya erso da sai tiya sau kalanda ya sai re da landa duyar kam da landa muliyan kam da su gode amma kam dino gana kuma ro kin ya lai ku kike so ya ku so su mi na wala so gode mal ma monti to man kamar dino gana lokul gomnati ne ya ta kadi ma su gode sai ya dai yo adina kadura monji no wala na tisari la sai dino dilla ra alwo ti fara ra so faraya dai dana landa ro atmanai awla gara tikilti nyamo timba
0: ngalazoro nyiro amin
1: ala dibbe herat
0: amin ya rabbal alamin bagur sukro simari bohlinye lokto agonum bonum kurade makutum dawen kiman assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wala linda watikila
0: naam kilewa sile alhamdulillah tumana jinta nande abonimin
2: ama babu no titiya manai salamu amarin
0: ngalazoro babu no titiya o shekin shoro paraskaram kutunum gulero
2: yawa lalle safar kram kutum gulle a andi atwa gari gin andi tan ware malo salam alim shayar wande balari
0: na kwason
2: are ala para sungo amso lega pare tina go kaunga el kanala pare de dapna gai mana zana no onti tuango nilewa dala esuna kilas le karar antara kaunan mavelin tam amma ngono jaro sala para sungo walla india bayan zai taga sai amma na shamal jero duniya wallahi zora wa karo kutai
0: kwason malum shafi ke bulbulla da kwason sai mala
2: a sai dai bizon kai gari dai bizon awa kalandar ubain ne
0: na'am
2: amma ke dtf sai kai yakin duro na zura kale zai ba so dana ke tira ku zukun nan dan ba sai jaye soli ba andi monjin no wala na ma bare dama ye nal monjin ma gumnati da anjira wala su die kala
0: ngla zoro babunu titia mamuri nye lokta gonum bonum kuradi ma nye kutum da ben kamain taje gozo la andi abuzuna assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam naam dawat
3: le anda dawat kliwa
0: kliwa sile alhamdulillah
3: kaliya
0: ati gala bala gliwa ya kliwa sile alhamdulillah kuma raskarandu
3: manajin ba mai wali riman dikora manai mai wali treba
0: ngala ba mai riman dikora
3: ari kala ati bi ada wa ba namina
0: naam
3: hello
0: nya karin yin ba mai
3: ari
0: naam
3: dada gliwa ba dada gliwa
0: kliwa sile nya karin yin
3: do anda gliwa dada gliwa
0: kliwa sile
3: baba
0: wa wali tsere bari
3: wa dikoron manai
0: ngala nya Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndawat kilewa.

0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dawo ni ba la ari askara so atri ayina karza la kalga wala so bula bula dia la kana kana so do sai asadin. Ziyor.
0: Ade.
1: Yo kam bula dia e na kwata sai na kwata atin ziyor da ta wakil. Awo nya sa anna de kidar jimba ma. Sai kam bula dia e ba sai na kono ne na kono na ziyor ta wakil.
0: Nam tartib cira yang bina cira nasadin cira di mana saya asal cawan ba juga ba.
1: Tartib pa lo alamamu ina mu isi nani cium nandra lima dar mata tartib do.
0: Nam.
1: Uda untuk yang lima jorko.
0: Nam ada si ma awal ni gulung madu.
1: Ya wah, ya wah jormu ekalaktu ko ada.
0: Nam.
1: Tartib lo ini awal julio kudo rumanya naro sahari do. Ina kali namnuma lo alama mu in cizu na mu ishin na ni kinna lo alama me da lenu ba atiru same ne da jinna cizu ina kona ne na kom so ina kara dia
0: da ina da ne lefa tuwan din lai tunda na lefa tuwan din lai tunda na da faizuna da
1: na da faizuna ni da karar da na faizuna kullun ni ya jama so rukan maza zai.
0: Nam ni kuma an ziryo na done bare tudin ma da shi ma clan ma nam
1: to ble
0: nam
1: tarana wannan ma sarkin da ko lelan tarana dayar le zu fam zu bare gin
0: nam
1: awo ga operation se corridor den kantana jimi den ha da ka karafura ke den kan da wat awad duk so kilan gunti niya idin turin bawo. Zaman babu are lan waktu ganaro kararo gawu kudna de kun nari so da su kisare male za bare zana ya
0: ade
1: amma ku walta komando zo zana sai lo aya ba lauru in kisai fe na lerum faranu ba de aw shatu ro gomnati rangal da kala su ba
0: amma ba shugaban go babu no titi ande abo zana de ganangalo nziryo de suna amma awdo ne sandiya zikcin de as awo amdo ne fiya sai ma isana sai azuk sai an su gullano
1: wuce awo shatu zo koromar rakna sai lillala so da wazu do ganangalo dro wonno
0: na'am
1: wadani shi warma nayin ba ko tsare wala
0: na'am
1: sai lillala so wazu do sai ya kata gonun ne nan baratin ne awo shi mar ri ka san marma da Allah ki wurdo
0: na'am
1: kawo ha kawo gata kambundu wa makaralan baro wonno malum shi da fiya muku zan ai mabar kala lambar wata da zawa
0: na'am ade
1: dauke kwanci kwanci burin sarro bare tira kiri ma amuriya so mungunai so aula so Allah fitta fitta amma muku da arsan na da wallahi kin zuma ba balai yo dai kurun an bigula da yaso dai bigula da yaso da abo cin alai kasai kasme kana surna da
0: na'am
1: galo waktu zuko galo bare zai nayi solo bare za Bareza na don lanza gode lanza malum ji da zuin da mangalo buko zuno rafi yana kadruwa
0: ade jire
1: man da Allah da zuwa sun bine waya su du
0: amin
1: mai yanda ka dure da ki zada za ade idon da badan da jin bawo ga wana kullin ni ma tumbar da badan da jin bawo
0: ade
1: wanda waji na ya da aure sorry
0: na'am amin ya rabbal alamin ngala zoro ba shugaba balai kai mai karfure ladama in ya lokta gonum bonum kuradi ma kutum da bayan kuma da ji harami karuntu ko fule ada kirnya daji batalan nan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bani yayi
0: na'am ndawa tkila
2: ne kuma kana guru premier ko til farfara ne farbu
0: angla zoro kana guru premier anya kirnya na'am
2: injin de moda katte
0: guru premier anya kirnya na'am
2: injin de moda katte saturation de
0: na'am
2: wuduna
0: sai kin dini ko akwato min gaba su na'am mana ji murakata na'am bata tunana ko kwa
2: na'am ya bun fakko ka undiyaru ko dogari zana buron koto ne da yare tudu bika bika to a shawara kero akwato min gaba su ma trafiyo ko to mi a tanje chai kala ko ta kura yare
0: na'am
2: har cidin ji da kiya le jin adina karo ko to ni dai fakko ko ni zata ta kulewan shi
0: ngila zoro daji kana guro premier e bonum adema nye hawar kuji falla benku ba na shado ne jimura kate ngila ro ishin ba ngawalan kazida ba intina de kwa ngila zina shawa kuji fite

0: na umange
1: Naam.
0: So ndi kada jie na la di arabara zika sulu umaze la sulu umaze mbaya
1: Naam.
0: sulu umaze anamadi kutu kuma dada kana primia sulu taida zifaraka manazana zoro kijuru hayana
1: Naam.
0: Ande kala fiyan samaso ya au jie au mayende samaso dai awandi imana enma adi anjoro chisana la chisa ya adi manakarbiya
1: Naam.
0: Dai alhamdulillah gwerena konnotiro
1: Naam.
0: Kuru tau konduga ik manga wan kala fiyan mari
1: ade
0: she hawarlan sayro de za chira rasan na fayana
1: Naam.
0: Kondua enda so kondua bula ala ambe ino zun dinyo monchiro ko zai ba na diga wala
1: ajiburu
0: na rasu sana
1: ade
0: dai she ba le da sa na fayana ro ko sa chi am konduga en fayande
1: Naam.
0: Changalan zuri sulu dai sulu sai alhamdulillah wanda kala fiyan mari ba da sarina guzai ande ke ji fayan
1: ade jere
0: dai kuru bukara bayari ma shi ku jingo kana firme ta sana guza yim din burasala kin ji batir shi masu ruwa nazu
1: ade
0: manazu ne ka u masu din bular kolera farka din dai ala barca bukara bayari ma rica shi ma sulu a alhamdulillah wanda ringa lazina cha burja shi rayana
1: na'am
0: wanda amma na yan ma har gwamnati ro goyo nam sare gozai audien bi kijin zai kutun dia samu maso kur gwamnati awla kutun ba gwamnati do manan yan
1: na
0: kanjar sulu saduro
1: ade
0: ade ma jama sa murade yana
1: ade kila
0: da klewan cinu
1: amin ya rabbal alamin an kala zoro alai lan taji nye lokta gonum bonum nye benum da yaman assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da wa tuklewa
2: kilewa sulai bala ari ara ka wonjo
1: masha Allah
2: kuma zanna gubiyo fon fon mare bai ma
1: in kala zoro ba zanna gubiyo ma nya kirinya
2: ara gurin da le anguwa ka suwa jama'an da samar
1: amin ya rabbal alamin
2: tin ne sama nguron da ya fal buro yam ha yanda ma nguron da ya fon fon mare bai fa sai ara kwalta kura fal gurin fitan ne ko da zai malaka ta daga na zana din ya
1: nguron
2: guro ya raga amiya amiya lanna gurin fitan na mare ngo ya ba halo ya ba ara ma ka zai ngido kat bagarotin tam kwalta kala har barki na yaram kala fa tana rallene mi amu sari so telari so mbi sai ya kala zai ade kutu complaints na da maringo ya ba kalo ya ba ade kintile mi
1: na
2: tin di mi din kuma kala na ta tare ya kuma salare manan ware kam de kuma salare a kam lai manan da salare na radu ta kin be suna da kam de a certificate zai fara male inde secondary inde NC inde suna kuma na wa TRC certificate nan zin biya suru umar lenge professor guti do mana ke sha implementation study wadu gongala lenge tin ingilajin galajin ban da lenge sha guti are tin yin are ka tan ga ma ala salar na radu filare ma so ni ala sama
1: ingila zoro to angana lokto de basirna hanyura skrinyana a zanna gubiya bon pa mari bypass da jara da zo kutu jami'e boza benzana mada kajiro sudu jami'e doni boza mada kuntenno So so injina done ko yam suna maliyo ma balare faras kram done kutunum gulle da ita gat kuku Glazoro harami karantu da jikuma loktun da sa usku suwa ka kalloktu done hawara kriya porisa de da sedina da jikilewan kirin sano
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'an da karantun darasin ne kuma alayin gwan dialog to da khawarin da kare yayi allo so dana kalan zafano Askralar de Nigeria ya kirtu don operation hadin kayan ki da zan ma da ji buturun falkawar sana'a da sidi don Borno Island hukumar lar da chatte da jami'an litilin na robayan jin laran ononas kun za su roce yaram dina shi manasaran na cour penal international in notna mallan sutuluna on Lard Cameroon intanaso yala gidi lard yala naptram ne gudu hijira shi ma minawai Allah jami'a lawana mai okaran gaide kasuwa fita yarta shi ma kolera no tana mari sai tana za bayan zana samma da ginin diro suru khawande kura adela na kulash ne fanin ngala jami de kranten dar sonne da ji hawar ndiade ad ko zukun zakron no ad lar de nigeria lan askra lar de kurtule operation hadin kayin ci da zen made da jami litilin na robotron falare na ptrom ne da ji eso jay shi mabas military no tana mal loko fazir taro se tumtum mazen de kawsana gawdo ni da ji ranse ma kada saman ne lan sendi askra de sidi borno la majira findin tilon karanga ide ad satkana da ji suro hawar zaren jami litilin na tawsana gulzena sendi kam

0: ngila zoro harami karantu tumangina tamtam pulai ade apano asuro paraskram done taman kariya kasuela na done kwa zol mana da kanyana taman kariya kasuena gade gade panturo kurade ma dajilenye zol mana da gota gonye konyen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Pantin bawo da jiwaltu ne an da abo ne tu mangana na shado ne da madin gana la turis na toke beji gozo la an da abo zana. Assalamu alaikum. Kusa kun shero paraskaram taman kariya kasuwar nduma na jin dan an da abo ne min.
1: Wala yin da wato kuma abba bula jakana mana jin.
0: Ngila zoro abba bula jakana eh taman kariya kasuwar na shabulan do jakana din.
1: Paraskaram taman kariya kasuwar.
0: Ade abba.
1: Kamazo ba ni mun rafe kana ka jiyar shakare dime din yarwa.
0: Na'am.
1: Ko kuma da kilon da fallim ta ci mun din magetin kilo fallawa kilo jiri kurama nan gaza kilo falla dume ne kuma wannan lara.
0: Na'am ka jiyar.
1: Ah ka jiyar amma shi kai da shakare da ko nan.
0: Dume ne.

0: Daka mana mana ni sewani kamguti mana mana ni sewani yerma manum barani sewa.
1: Gila zoro harami kirintu ndeso wande nande akanyez lego zi ndarason kirinu yinkila mita pisku uskunu da uwa pelanzu FM ya paraskram de tamtama paraskram lorome. Mwadudo nandero kaladu zantina de harami kirintu ndeso dele ado kire isandia state police ino tena madu. Yimka ukuntawe pindi luko ya kin kintawe julaye saadu ni pindi luko arakini ni majalusu wakila ya lardi isandia kasata sana au muskwa sakuna sandi kuma state police sada gotuwe nangaro. Naji arika ili kundodu putu inchi da zain kuru aye mawagari kapsina paraskaram dekirinu maru walo numa soro dun andiro kusato ndia chitibuli miada bayen asana daji sana ndie kundi miadu nandiro tiyoro wa manayipuru miye nandie korondoso au bayen lambejiwa nasha do soro kumaudu derin andiro itagat kuwe tiyoro wa manayipuru andia kundi nishima kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo araku kuri au bi kuri lar kuri fal u diyo indi kurilar arak diyo kumaro diyo lwa yamanan diyo nga taji bonu botum kararo holo na klamu udu diyo andiro bayan soda idagat kumi na jinye andia bonu ya kasarnam ya jami gari gapsunai tumayinu na mbeji sende suro paraskaram dedo adero rupta sende bayan na sadin nungo botu broken awal mekana assalamualaikum
2: waalaikum salam asan muhammad tan dawasikiliwa
1: nda patukiliwa nduma na jim
2: Muhammad Abba Malajin Kurofana Ebi Wakil Kerfara Dio Kurentu
1: Abi Andiro Kudum Kurom Lame Wakala Maudu Jain
2: Ah, putu dani Baba Lawan Jaranengo Kutu Bayon Senna Ede Dawa Ukori Kera Kena Bayon La Gana Rale Turo Wadino Dor Guna Jagana Zey
1: Nam
2: Kuma Sisi Te Feliz Guara Wolo Nan Kuma Pansigin Kutu Dari Bayon Dari Bayon Dari Bayon Dari Bayon Dari Bayon Dari Ya kuma mi san no local government din kamda gwara da gullo no ma local government zuwa ta fa. Akai ya madiya.
1: Ade ya.
3: Akai.
1: Wani ma ba koron ma zafi suna.
2: Oh, kila dai. Da kuma ku tura ku zura dai. Kuma brada andi furodin kutu tara ki da wurin kama dai ku zura dai. Da ala da aure perin ma da ala da furodin ma da gwara wal.
1: Amin. Ade maya ngela tira nyenyo raskrena loktum gonu manja loktu wala mboturo shirikan zindu gina tirmaro lezi tindu mancha sa zamu mangoda ni bota de gonyo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam ba san kanda wace
1: nda pato kiliwa
4: kiliwa sile kuma kana ngoro fere ne ai wakil karakara de karantuwe
1: ngela wushe kin shoro ai kudu mandiro
4: ku sai karo wushe kin shoro gulgana alai la hanya ne wangana
3: ngela ngela mo kana
4: wande hu ko raibu ra sale kire ni sanno am na sai kuma civilian JTF so jiri kuma vigilance so karina so the down galant state police with wasn't said am na a she during sarro you tagare wasn't said dan so a wuce mare kuma tirin maro no tiri shi ma ko radio sai mana ikini ndi mide police sai kedule da masu ya saurie ko korbe na reka shara adina karo mana ko korti bai reta man ci kuma ci zai Adi nankaru nunuma kumbo so siyasa urumari andere siyasa re jene da uzun dumudu muro karayi yedese ke awo siyasa uye sedim baso bari amada ituro doi polis doi sukete da pedre le da sammasala an siyasa maso da kamla arayi za bandi jayi adi da kileta andando kakalation amari ginya kambo ina zayi baso talima bau fele wansino
1: gila teda nyanyura askirena lo kumgoni mandia lo tu ala mboturo nasha adoku makoro ndu buro kung awal me chida man zilifo za iklanzu kai sibilan jetia di amso iklari manadani sandiso bangaso karina soro sandima nasha kuma kre do polis do kwa tini bayan su asadin suna da shi duk abi ta wadu mana da yado no shi kuma don noti yo no shi an da wani nuna ina yin nuna mana dai
3: shi a wasu kana da kuma duro doka doin futu police the gochin mare bayan tu
1: ni kuma ro bayan tu noti ade
3: amma hutu an da ta man da go yana mare shi tumaro man local a wadu security a wazina da
1: zuribo
3: kasadu mai kam kasada
1: kam kasada
3: kama wadu sidin
1: nindiriya
3: kranuma yankal kranum yankal kursan kamdin halngila kurawar gota barza jiri futu buregun ngana ide nozu gotu futu jitiab gozana ka yarmo njumba
1: futu guroi golu mai
3: ade tartib du farda gilla rugna da bula mala na tarar
1: yo mai ya kadu ya mafallayro siroro sa
3: da awkadin tarar ngoko indijin da yesu kado ndushiro indijin da wazo koku indijin ko sura computer ba baksa baksa sura sauru tamun sai indijin nan ga yasa
1: are
3: dai sai la naso chairman local government yaso sai mata wata local government kwatan zairin duridi su listening sai ya wala kuru telephone number zan kunni na gozaya wore sauru sabicin san nan da zan gozaya ne ba san gawar zain
1: are
3: sakure sakuri kunni da sai da tan sai chadda ja chairman local government yi wala follow up sai local government din duson da suro da internet sannan kana sar sannan
1: kana sar sannan
3: da tsuru so kurci ma ringa na zaya secretary yanzu sha nafsa gozan liz adi tara won gaye ano ata tara won gaye
1: bota gonye ngo karantuye anda ya bota bari dana assalamu alaikum
5: duma
1: na jin
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma na jin
5: na dugira
1: kliya zle
5: alhamdulillah
1: nam duma na jin
5: umari mata ima gari mana
1: ngila abi koromo koras karam de kirnu ma
5: a muri kringi kama karago
1: gila daji na wande sandure
5: yindi
1: kaliro daji andia kringi no wolo na modu ndere ngawodo panimin modu du panzi yare shiro bayindi nya jemi gare re dana telis ba diol wa anze makamna ngo gari magana assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmat
1: nam duma na jin
6: wa ba bun kiti amana
1: paras garam de kringi ma
6: bandero wose kingere
3: gila dale wose
1: ngila wose gi
6: sai da zuwa yanzu kuma Allah ta wanzu bara su
1: amin
6: salan zuri ho ya Allah sai da zuwa yanzu sai fara kan kutun gule mai safa yan alhamdulillah adwa ba shi da ku babal lado dono suna doro karun da kiji bayan Allah bara su da kuma karu yan kirin yana
1: galata
6: da yanzu gwamnati ta tsara ta tsara da ran ta so da I don't know sai sun nan kai da ta
1: insha Allah
6: sai kuma Allah ya tsino ne da su
1: gila
6: masallaci nova
1: ngila koro bawa ba diol wa manaje makamdana ni koro koro la chachi dula nyo sedia da ina langoye kwenye no nasha ni koro maba assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam abasa
1: nda pato kilewa
7: ila assalamu alaikum
1: nam duma najin
7: mi aisha goni muhammad murali mantia
1: aisha ushe kishoro
7: na le ushe kutoto masawa alitaro ushe kendero likono
3: ya na le ushe
7: bayan samma bani ya kudat nam loren nila kuma rukuna rike ba san kuma sai yaro gosi da yaro ambulin gosi da yaro sai kuma rusonin kida sai malama kida da ya ilale a gaban ba ke sai do bani ni kuma sai bulin gosi din da idi kon to da lamu kida sai rusonin sai dai duna yaram kida ka kallo je bi ya gonin ta kun gosi da wannan jangulo ya rike kwanti kala kala sai ya dai da lamun da biyar video sai da kan kai sai lamun gulo yayi a cikin matsalar shin mangala ko kuma na so ba kun da kuma ido dan bare ma bare ki gulo ki din ba kan mai bula ruma to ya ta ki na ki ko sai ya la bara suran na sare kuma gulo yayi am kada ne am da ido ko mai a cikin ya la ya ki din ba ro a gari wani buli ne ko rungo so to bandin ga nan galo su so to ku ko sai ku zuna ide kan local government ne kuma goza ki da ro sai kin sanar da Allah wani gana go kitu buli ni ru goza ki da shi ma ro sai kiya da na ji ki da ba ri gana ku jin no iya uda ki goza ya biya kam da buke so da ya ga wahala da na za mu kon za wallahi ya so ya ya azu sari ya wala ya la ya anya san din
1: adu bayan do shi kuma kitu buli me broido da walta shi san di broidi ya abisa dulo au san di do broi ma dulo kawo do san di bulin goza ne sai da ci da goza goza in ba sana adu bayan da gana kala do da san mun zina gila ja dai da yin ras kirin na loktu gori blaji loktu an ya
3: bodo
1: na
3: ra ba kam zina
1: ba kam zina an ya fanji ya amma bayan nim dai bai ma shiro yi min non
3: au aisha wande awo do injiri kan ganje mondu din mana ni shi kira police goza ya kam don kam dine halli shi birin bai ro wanda gani a ga dai kinda kaman dai an da san ma gari gadara lokano kuma ro bati bala bati ni yar ma kam galambe mai bati ni man mai galambe annan ka do sai birin goza ni mari hutu don sai tartib za goza ni bai hutu gulmuna ya burai dai lan za so bula man za so a wasu duk so tarar taran gura da tara wane tara wurar no za kuru local government chairman na sauri chairman shi clan zai tabato wani ga yalan karan gairu kaza ade lamba yanzu tartib zado list ma da goza furu a zai dai kam doin kam batiri wa ano anye magonu suran kam batiri suli anye a buron karnu kam da tangarun gala ne ma karnu gonu yudo chairman na sar goza furu zani ari mana ne kringe ngalar fa
1: ngila ndi ma ire na kwa gano na yo na cha ko koro fol ka na ido le nyela mana ndi ya gule no shiri choro in sandi kama dere ado kre state police de mai go ti ni man sandi siri ngina to sandi kama lar de ma siya sauri sandi ya go zana fa ida ta indi so na ruwa ruwa
3: ya wa zina de sai da fa ida ta inda so zi shi police perelle de non ma abiyo in yoro ganziye non ma kam do mata ke kala zai na ba aloshin zai federal shorocin
1: ai
3: zai sa shi federal lankara anma le tuka andor le zin
1: ade
3: a won ga yarin gon ga yarin ga yulu men ka andor gotsu zai da iko al au dvd sidin kur kam do inter amma federal state police kuma maro ne au dvd sidin do kan zai ta kero mata ke kala zai gozai da reko
1: ade
3: shi da aloshin zai sai lankara na
1: sai lankara ne kun create lankara shi da dai buna lambutu da gonyi konye ga kirintu inde so ya kamaro boti da sai nan daga na share gonya assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
8: ba san kan
1: nda pato kilewa
8: kilewa sai
1: alhamdulillah
8: ko she fara tsara ka ga tsuro
1: buje wushe da ja
8: kim ku yela le an dero le mor su jek police se kola sun isma
1: ah de de lawo ta ne winde ku ya no tira mande le nye kula sun ya kure na
8: ngela zoro
1: na
8: du ku ko ni wa
1: ah de lawo ta nduma na jin
8: o ma ya fatima ngorongo ma ya fatima malaji
1: ngela ya fatima wushe kun shero
8: ewa la le wushe
1: paraskara paraskara ambiya krinuma
8: kiranga na kilo kilo ni aga kana
1: ngela masha Allah
8: ah haya mar au shima ari suska indi au ya kugozna ai suska indi au ya kugozna ugulimia portal ain go federal dumai ale namar police alan au sadna uriena ba aya au sadna uriena ba ugulimia kida de kee dia sadin ba danga yi gi
1: nya fantin
8: kida de sadin yawa kida de sadin kasa da zari embe amanda awode kida da joida sanduna da sai rosadin ba siyasa wudu sai lan faida tan langa yi siyasa doi kuye sidin mari langa yi awoshuma duro suro duro siyasa ga ana re su fotolar rumia na sun faida da baya gullin ya aw federal le na akai do isu su tete ro walja dole lamar da banna kinna kuru dai fotolan faida da kinin ni mi gullina a rikirma diri local government bulama bulama aula nala na za ta kurti dun gotin gultina akai arin godi kida sonde kida da fondo da gidiya nda siya saude sai lan sai da duro diriro airo mataki kot langa yi ari dia awode kurinde shuma awode kurinde surore yo ainan karo kutu do gargajande buroi mariyo tumma alaiman mu ya kadu duro duno da tarin bad ande shin
1: ba diol waya mana hande kam tana bayan zira kami go tirindo diol waya mana dire kam gono assalamu alaikum assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
1: nam duma na jin
9: abubakar sadin garrami malami
1: nam ay kurmandiro
9: are kranchi da unzir boy yarare tai kurmai buroi madata na mari handu sa sa do tirindo tor jiban dima alburo ya ta tai no soru siza hal kimare tari goda tara ma ar tri wanam da alburo ja
1: kuru zaman na
9: ai kuru
1: garam de kirin ma do
9: kirin na are yo hal buro ir kam isha dole usoro isha dole suro ir anga de suro ki no mon ma sei ya to ya maria tiro
1: yo kuma suro fotos garam da kirin ma yalan awla be ya korimin kusato ndire nya zaptin ma
9: are tor ko yare dile awro sakin mare istira anduri mai ndura marato la ngai suri tsana kira ba ar kira go tu marato ar ko rai
1: yo ara ko rom do alai lan walte she nam do ko ngo ko ro dan
3: ko ro dur zoro ngala
1: ngala
3: dai shi kuma awo matin de buru salag ma suro matar ma suro mata ar kurson ni police do kala kala ma na nui ma de asan alai mallar da ti masadi ne police ko farele gullumar malar da sadini ha ngo darere ndan gurondo ndaraye uno gurondo nala police station air force police station esa nguru yak diyo gama ma gurumba sama sabta le za division la sabta na sana darere ngo awar le nimien umararin garin nam kam zilama are le nimien police station ibrahim tayare shiro sabta na sana darama garin post don chakure ngu be at least guru son post was be manala ndia kama
1: yo kama ko korondulo lenye chida titibili muro matu maradu zaula nzili po lardu do kuro maradu ndawo do sendi kama nzira dele ya kre ya tulu chotulo ngai na ona
3: nzuro mata yo nzuro mata ma nzuro mata nzuro mata no chi hat chida mange matin walo na ma chida kana malmo mutiba mpo wande mbo sana goza fize imbaza nzuro mata maro
1: yo mama marata mandia
3: mbona
1: chira ma sadia goza
3: goza fizen
1: yo nziriho
3: mama nziriho mama yan
1: are chirba she koronza mama
3: kira don't go there kama ron se kullum radio la fayani sai kala goza ni dingai sai azuk sana kala kwalta mbol box sai kamzira ma wala kullum ala zanya yo sai dungu zana rolo na falisari awa duk so kala goni ya kala do mata ki bazai
1: ngila da ngobon botade da bon yo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa
10: rahmatullah bana wa sashi wa likini ne mana kin
1: ngila ai koro mu
10: ala no shekne yo
3: alhamdulillah
10: ipo marun state police buroza training serena wakamaro chidaro solima be ya
3: yo manya manya
10: ta kurukumaro state police atugwara rolo no ma pornoruru ateira do faida
3: yo
10: misal civilian jete kumaro kaza de dere civilian jete pe sidin lewa dere din da zero sidin kurukrien gama kre pornalo sandena we pao kurukumaro sai solin marma polisar mai chidan garma sai da za kungur tana da su lokallo sa chidan yoro solin dinde ma kumaro chidan dinde anna karo larro futo ya ola angisa so ola san da so ma ba
1: ya
10: la larro dera ni lewa sara
1: ngila ma sha Allah dera ni yoro skrin Allah tun gonum andi Allah tu Allah botro dan shar gonya Allah tun di baboro gan chezna ne ban jilula dimi kala assalamu alaikum
11: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ndak lewa
11: a kireo kula mamad kulam mamaje
1: ngila mamme bulam ay kuduma ndiro
11: tamar bono step hotel arbe shauri police arbe shauri lagana bi awo indi are chitu dati holo na ma ayo so kina so kete wali gibi ta awla ngunguti chida la tutriya bakansi sa ampuraro samzai dai ampurai tulo kam jiseni tulo kam wo sen dai sei yechi gaya almana ba kangele chira chida tsapsa surudo fize ko ko ko ne da ma ya kurtun da Allah ya sola kada ta surra ta ya burzu mai na dawa hangal shata filewa shiga no so zuru ya rugaza sakin amma kuri kula shi shimar ta kin in yi kuri ba ta shi shimar ta lekin ne biki ga usan nai da bande din ya rusku kuma ru ga kuma sai zan ya tuman gai nan ka zuru a wutin da Allah hangal gina ce angal ginata da ya awo shuma da kana son da gurbi amma muddin akai riya riya ya kallar wani wani na na chai ana kira zaka
1: amin ya rabbi kun galata da yin yura skin arin na shaka hanum lokaci ba
3: ci ga kuma kutugulera dai shi dar gota da wanda ya shawndo mai sai dai insha Allah bari zai local government local government local government goza local government ci ma kasa su am zuwa ngawar collection ba this day this goza na samma what goza ne nanga idai nango foto sai roma da nama local government campaign di suidi me suidi awara suidi ne duk wandar tar da gode dai mana doi mana kuma kumuna samai ne har ku zaman zusuluna nozu mo jiba federal ginya state ma har kuma chama local government ngonyo ero provision gaye yena gulzaya liza karatsa ma sai mana sai liza chira bula manza so la nasa ma da tada wani ngila karza sai magozan Elizabeth zaka boxer submitting sadin kurso ku moro walja sai mali za wanda samai na kam do Elizabeth chama local manager kuna cinan biya ha ne ne ha lezu ci
1: podo ya fa numno ya
3: ayo
1: yon na sha do kuma Fatima bayana ndero sadin do diol way manager kam bona de lokti ndir baya nye tam bari ni ma do chare na sha do mai ya ka duye sandiya sasir da do amda sadin na tudishi surodu korondo la pal mero kam gono aina karo mai ya ka duye do untu kure ide ro duno da sar na sha do awon zuri fo le zina ma da dare ndro saudi ba sana awla ka min
3: put asu sin yo ya ku soro mai ya ka duye da shi mai yawe sai yawe sai ma bawo
1: yo sai mero arumi ga masoro
3: ah diri yar mar makure ya bari ada police bi gotale amma o gari yar sai nan ku soro mai ya sai ma amdo ya am nafsa meeting sarin local government council lan nafsa ai bitin ne wala ne mai ya ka duye sawar zai runa sarin ba kur police gotare bari zai la na da sai kalan da sai malis da samu chama na arsadi chama arsadi ya chama ndiye sasar su sa sai am member council anza a wazar kala hu na meeting sarin dai mana doi mana kuma mai ya kalzai ba ma ayar fangono ginya jire
1: yo shiyaboze yo shiri kana ganan kaji ne kikil dai a shiri sani ba ginya shiri magudu duno walta sarai ba san duro na awudu
3: duno zirade jiri ye ro duno zirade
1: a kuma futu misali ki we shi kuma police ado kre state police di gotino wallo na ma san dida leza aluza am gayyan gayyan nonu ambe jiwan na shan don nan dia san dia wakilu ina ne masa ya nonu nan masa dia karungun sai nerero rasa duno sare suro am do goza ne din bero wallo na ma kwashi ma duno zirado yo non man la de san dia bama goza na do sai ya no zain so
3: ah
1: ade romon jin bara
3: ade romon jin
1: yo ade alama da nyin ma tawo do bere
3: ah awa zina din ci da ga de trindi na soko
1: yo
3: tunga we ga de trindi
1: ga de trindi da ga
3: u
1: jin na son awu
3: yo wa patin ade dai shi kuma awu do trindi mu ya bo zai kai na rukin larin a wanzala project a sedin mamu ya sai duk no zana project zanga wala ngai dien no duk mo ya boza nga ngai dai sondo nga ngai dai sondo nga ngai murad zana ngo sedi dia kan di gono ngai dai kur hu ngai dien mo ya duk boza sedin rubien ya na kadro no zu mo ya boza mba rafi mo njimba
1: ay mo njimba gila da jarabi kreti de so tuma idin na halan dereja jiran faraskram dero kashe kusoton de Alhaji lawan garna me ala barasu ku andira bayanna sunna suro bayanna zai dindare da jiramin broken awol men kazido fi kuma maudu ne da fantuna kindimen abiya andira tara shin masambina auya aula yayi lalia sidi nawe na awa kada andira komtuna huwa suro kazido sudi ne kuru adema awa gari kapsuna de suro bayanna sidina dare da jiramin andira loro mamazuna kuru loro mdishima tartib da kuru adema da tartib do sandi kuma dare kriya state police de gotia kuru adema duk sura de duna tu arma lorom do ngari tu loro wallo na hawa do kaziye diga na hulutin gana ngela alanda jandero lorom da mazuna tumai dinna nande faraskram da alanda tamtam tuai kuru adema kuno tuai alanda da jiran faraskram da ko sai su sawan cida wa banada nande faraskram da ta gatu kuna ta nasu engineer ko ni hafsu adema fule kiji kiji nande su faraskram da nande ta gatu kuna kuru shi ku soto nde alaji lawan garnam tumai dinna wato nya donya isma ndero bayin adimi
3: inshallah
1: ngela mashallah da jiwa nande sai loktu fuya

ji daga shi na tanta biri ki kuma sai na rike goshi na shi fa Muhammad ya sabu ya ce Haruna miya ya dame ka na ce haba Muhammad na baka amana.

Ngla harami krinten deso kalkalok to adien fraskam dwey lamara nilifay krino daji naptundwaya sawya. Loktun de sa mendin rita kakal sitia. Sawa inchiday alhaji gajumay duye. Isu nendro fraskam dwey haku adam kanaida itaka chin. Dajika w loktun de sa mendin rita kakal sitindro. Ngo fule yandi tamtama alan simondwa gambo.

0: yanzu aukar ambe sidi yanzu kuma jiri ambe fiorado ya sami uskun city fioro ashima da zoriyaza nguro fallan gozaya fioro ashima da zoriyaza nguro fallan gozaya nguro gadiro siyasatin lezeya nguro shiman ay magare gi sero sadin sero nan battisadin yo shari ya fande ya she duk su sha human trafficking no boyen ambe masamun no tara sinana sami din city bulagaren goza sautin domestic servitude bulagaren siya sauti a tara da wala krai wala brick mukije wala na bunai kiji patrolan ay masarin ba sai bauta sadin sai ma bridezan sai ma patotulzan sai ma uniform tarai tulzan wala monte wala yin dar malezan ba sai faton nafsana bauta sadin adman sa siya biyaro ciza ya sai gai kunna da samoyin kam siya sutuna da shi ma kunna da samoyin awaru ne zauran namzalam namzalam teras yoda awajiriya da ambe kamaro no zai fanzan duriya sunana firwa sunana sami din masiti sautuna sayro aika a usadin bauta sadin sayro shidiya gwamnati da suna kam shi marinya staya a wushi maro nongui kaida da nongui gultude tun manya stule ba suradan tun manya stule ba
1: nongui zo nongana sama
0: home biya karama baga ma
1: gai
0: sai shara
1: dere ngala foras kamala to ngana obo no hati mar krentu ya ndia za sai no tuma ndia mbeji kuran ndia krenza no nda wone made wonde balbal na de tilo de long zande no wolzi tilo wa mana da furnya san de rupta wone mare bayanan za kura de ma kauli an za ndiro haturo kala mo rushi ma aden diol wa mana de shima sabur uskufal diolar fal uskufal diow aras ko sabur aw bi sabur lar sabur fal u diow indi sabur lar aras ko diow
2: 08140901840906 angala kusotta rusha kinde da gona futu kaliya sada sha kaliya sada yan kalatsin
1: amin rabbi amin rabbi
2: ko na musamma kamil la fantina
1: gai
2: kama a washe wada tirinda titaya home don ne committee ne ka bayan amma kuma no tomorrow cordo ne shiro dikin din a washe ma din ande kon ga da roge kama da roge shi a washe ma don son horo je masu ran kama ma je kama ma sun je ma da sadin la a konga man goro je ma suron amsun je goda amsa da dar jar suru basar zain man duzo suron den goro je ma
1: suru ke sare nan da ruisin man
0: am do goda sa tinda
2: amma ai ba ko ga man goro
1: ngela nya karin zan ala sada jawa karin mi ala sada umar habib to ngana bayan nan zuru au bayan bayan zuru to ngana karin tana ro
0: nam
1: au kar walira suru kaudoni shi koron da zaftin do ngana go diwal dukanya na da au permina da da ne kuru kam ga dai gunya da wani mare koran zar jawad muradina ma beji ma kindo welcome na assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da tukilewa
1: da tukilewa
3: ya sulai da ma tukilewa
1: kira sulai da ya fi ma bana ta ba
3: Allah ma goyi maru kanje
1: go ni mo do ngoro kala ali
3: ya wo wa zan ki kuma shi lungu lungu da ta jirci na ni ne da ta nan gube in ba za a yi alama kutta kutta jira a yi lambar a ne ya san min lambar fa ya so ra ya ya ware ya risma ai ambe ya ude alma ko rai no
1: yo ngala ya go ita ngala ni ko ro mutun
3: tana ko ya o ji da ko ro ya di ta mun kriya ta so ki yi su fan ba ga to na ru ni ya kutu kutu ya ale kala ki da dai amma jor ko
1: ngala nya fan tana so ne shi koron da maudun da hadra ga ile jo awa
0: tartif
1: aha ngai ngai shi kuma umar habibi koron din
0: nam
1: da awo na tamanan lamarin statistics ka gulti no
0: akai shi futu koron da asungana ma we futu asungana ma nduso sawur kama da sarin
1: nguro
0: nguro sarin kamwala kwanga sarin
1: ngai
0: korar aw indi sorodin a washira gullokin na kamuwa da kwangara duk sosoro din bai amma ngusoro jirin nguro sorin kamuwa da sai mangusoro da za a amsu a su wandan jirin rumin ngurolan kamu far rumin kamu miyau pindi furtunzin awa jirin su mana fatolan awa inda kwanga ngusoro kasu lara lezan cida

0: kila zora kurentu uso andia kurenturo kama mi ala andia first kamdoni dukula huye mau kuyadro andia ripsana naroni suro first kamshima aden kura kurade ma hangar zepta kurade ma nyadi kanuria kude suro balbalishima aden balpolo bentia suro first kamshima aden au suro njom first kamshima aden kusoto aroni isa daldana madi andro zapsa ya kurade ma nandi kurentu ye nandi rokta ye diol waya mane da purmya nandi kura ndoso kurade ma kora kanda samaso woni mare rangwar wolono ma zaptoro soro pras kam chimade da jikran to lokto bana baro soro njim pras kam dero isha na doni malma isa pras kam chimada adardana beji klan za benza da jik pras kam da gom kodro na
1: wa mustafa tiyani
0: na na
1: muhammad kamsulum
0: gai
2: alama ta mala mare bala wrenga
0: ora gela zoro uso kan shoro kuro uso kasadro ule ngoku e kama mala ndia pras kam doni ma ma waita gati malo rupsana naroni foto adata de suro pas kam shimaden kurande ande goni isha suro pas kam shimaden andia nan dia sam maso suro pas kam shimaden daji zande turo daji ngaina sara mo suro pas kam de do waltiya nda kalama le member nya sand
1: Mustafa
0: Tijani yo da ngo nyoro zuzana nye to mangana ya on nganjene moma
1: nda
0: ngo kurande
1: nda kai bura mai da workan awol mi chef
0: kan awol korodoni kun awol ne suro balol ade ngoti tana re shema ono kanure suro bayanziran tada coordination shin ai shi coordination do tada coordination shin
1: tada
0: korjo gai apishi korjo do
1: korjo are mutum ka dingono ne ndiar ai shi na korjo do
0: gai shi ar biya foto zamanu ma da yake ma kama aw korma da yi tara coordination ngaina wala bariti yara wala lanaye yo kama kambo soro soro manan tara coordination
1: ar guje da yi aura sani a ditura tara korje ku tiya ngada tara kori alam ka jengoro ndi ar
0: shiba ar shima korjo ar naptu ya shi kam de aw doni shiro tara do gultiya she awala jiri hangal tedi awala sapti ne biya usain
1: ilim kamzala wala gudura tana korje ni ya sha la ni mi sha karon da kamjim ke
0: ya ngala ngala kalima lan tra yana ndiye ngala nda da jinda nam do kolya
1: korje kam da lam ka jingoro ndiye ngoro ndo nanna fere tre ma lam ka tiya sha
0: korje do awa bulande ya ngoro ndo fol kora ma har mare
1: fere tre ma sai ndiye lam di sha korje do
0: ngala da mamet kansar minya ina ma farnya
3: da yoy kan dimi duro she
0: yo sare ya tarole nu she sam ga she jiri ya Mustafa Tijani she koro shi ma da she kamar duwa zu ga ina she kambo soro kanure soro manajin benjin shi yayi shiro tararo ngu soro au bi ngu soro kambo soro tararo kalma shi ma da shi yayi abutin da tara dambere da shi na
3: na
0: tara dambere mbe shinna kame
3: dambere maro
0: a bishi dem
3: go muko maro ero kamomya na ari shi dambere mo
0: yo shi sam ga shi
3: a sam ga tara dambere shi ade ido
0: shi korje maro buru na futu ko ina e
3: a ade
0: ngulondo bala na kate ngulondo falla da ade shi shi dambere me maro
3: ade ade
0: muko kamnum alama ngalu yo kamnum yaro dai chida
3: a musko
0: na musko alama kama bakte maro shi shima ari shi ma wurin shi kormadiya suru jawon zai rincinawa ngala na jirwa su kunya na karai

0: na chaque channel ko nya ya fal mata
1: na
0: nya fal da
1: ya kamenda
0: sha sama sari atare nu shi ay koro duma shi ngaina ya jiri kumbe brodi sa kada mare shi tidi kanu ya lancha fa tatin ya gulen sula ambe kanu re shiro jina a nga wanna au bi kurena shiro bo na mabeji abi su jima do
1: brodi sun
0: zubo
2: kanu ya da
0: brodi
2: a kari ga nyano
0: na brodi a kari ga nyano na sara bread ya gulen afono brodi ya gulen kanu ya brodi ya gulen
1: brodi ya kanu
0: yo su duman na yo mbero tarate gala dai kan tura ko len ra
1: ra
0: balbalin woni mamad kamsul la andro
2: ready do we not in the mixer guzen
0: mixer
2: ade ya ko rozu kuma dirila ay guzu
0: a kuma dirade rozu ya mukari aso ka
2: la amari la
1: mixer guzen mixer
0: yo nyele ma cha mixer ala ma jiri jiri sinasa ne so awose ro bo da ro ra sinasa ra
2: mixer ngala
3: ngala kari so da kara mare
0: ah
3: daro ti mawe mixer wanango
0: yo dai ai ko ne mare karanta yaro wa shi koro shi mara kulya da ji wone sandi ai bo da yasro first kam shi mare oni andro zapse not mandia beje da ji so ne ai haram karanta so ka don ni sana kala funa do konye nan dai first kam do rubtu do nda fale ada karanya shi do

0: ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಕಿಮೆ ಚಿಡ್ಲು ರೋಮ ಚಿಡ್ಡು ಕಮಾತು ರೋಮಾಲು
1: ಗೇವನು
2: shin kokoi njiro ko soto jumba
0: ngayo
3: ade haya shin kokoi njiro ko soto bi
0: yewa ar kamilo ya palmata stana
3: amma sir mu sir ne mata za tana
0: ha tarero mar kai dai ka ande kolena da woni min
3: wala kan ume nda
0: kan ume kan ume ade ya u ade wono shi kan ume ade agul tana ade
3: nam
0: api shar maru ngaina shima awodoni kororo kolena maru kala su bredi embeono ga okandurina su shima de gana samnga awodo alama jirisu yodo injiro stantina embeono kanduri kurelan gayono api su shima duono
3: ama buksuru shima nongo kanduri nima
0: yo nyea
3: are no wala ita ba da gulla fa ya tara
0: ngela dai waya dai gultin dai gultin
3: kala sai ga dia
0: ngela niras kanya na bakora kalmi ki melo dama lokto magonum faras kam dra borto ngo kam lafa fal boduna assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da otlio
0: ke le wa sele de
4: mar kam de lai bra mar gana ma na jin ko ki meri fu ma na ma mri
0: ngela bla mar gana nya karnya faras kam ala
4: barkaram dudai kake baya inda wuro kantulur mi je
0: kantulur mi
4: ah
0: kantulur mi adu wono bla mod gana
4: are
0: ah ndi para bla indian wono
4: are
0: ndi para bla indian pomjin du wono abita motoro ma de mbe jingo eno
4: ndi para bla indian pomjin
0: pomjin du wono
4: ah char
0: bula ayum chede ndi fara bula inde pomjin du wono tamo toro manande embe jono tamo ne
4: zol ima da jar bula ikana
0: yo zol gima bula yama zol de rolzi
4: yo da bula ikana tare
0: gela bula mamure ma
4: ah ba mariyar war mai ko biya ko
0: yo yo yero wanda ma gela
5: kan koror kanu ba
0: dani kanu
5: kanu ba ai
4: ka ke aula awla ambe jiro kundu zai ayla zarin
5: kundu da
4: ah
5: kundu wa sha runon zarin
0: yawa
5: runo yebe kusulu yebe
6: kundu dubi a kusulu lan sha sadin kundu ma
5: runo yebe
0: yo
6: kundu kusulu boxa sha sadin
0: ni kusulu ya marwano no
4: kusule
5: wa yo gala
2: kusule lambo kayo yan sadin
5: runo yebe
0: gala
5: runo yebe kusule yebe
0: yo ngai na shi a wodo ni a gonye shi na madu shi zaptoro shiro audin yayi da jingo kan dudu
5: amin
0: shiro zaptuna ngo kamla assalamu alaikum wa alaikum salam da watukule ya
7: ile asenda da tun da sule
0: ile asale ngo maluma ya sama kirinde
7: ngara sala ya da zara mana jin gure dike
0: ile da zoro ya da zara ushe kin shiro
7: bala ya wacire tulo go ko ne sama sai sama sai ya wacire tulo sai abu
5: ngala mwale moyena ala zara su
0: korondela ya tafal gon melun ba ya bale dana shi da wani marja a wadana lutuna da ta
5: ai ba ngala kazar sunna
0: gai lewa gamzana ningi assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: da wa tukilewa
8: akara makanda biya sai da kanadi
0: alhamdulillah dai
8: barkawa
0: masha Allah dufan dai
8: godi kullu are
0: gai
8: a kuma sai biti masa wanari
0: gela a sami buntu
8: masabanari
0: are masabanare nyakrinye
8: are onde broji gulumo are soku kanuriala ran broji chituma chizen sai chobon so salin genya broji suma ba
0: yo notum de are one manda yana am gade eh
8: lesede isina ruga ida kushanya nana bari yerum
0: dikin hutu koramade zuzuna din zaman lambe kuro lokaci madan ngawodan sumbe shirotina mbe gulduna
8: yo
0: Gela dai kuma dai ai wani mare kaske wani wa
8: na'am
0: gela
8: don gela dai gela alhamdulillah
0: gela gela ai sami vintu masamanari ga yango do ngodi olle ngo lokudi ai kan ai go kampala do nya assalamu alaikum
9: wa alaikum salam bare ga jindawate
0: ndawate kele are
9: gela alhamdulillah ko sai da mu shi mana
0: gela na karan na ide
9: Uma Muhammad Bakar mai dari hukuma na mamure lango
0: Gela Muhammad Bakar wuce kin shore balbal adro
9: Yo wala yo dai malama wanda kana da koron shi ma san dai koron da za fidero
0: Yo kan da hata da yaro kanum da ma
9: Shi ma gela
0: Yo malama na fkata da
9: Yo kaka waltan bari
0: Yo wa
5: Yo gara
0: Inda to jiya shirma biya
9: Ah yo le kin je zuro kurna tera da
0: Yo
9: Ah,
2: dai
9: isaku. Iyon gala ngo koro indi sima kanuri hono kalam kame fantiro.
0: Tamotaram zo.
2: Kalam kame fantiro.
9: Akwa.
2: Singe kanya cece to mangalo wara.
9: Oje ngo fara ma ba dai gaji.
0: Ba a odana wa nungulo zakana.
9: Aha, dai Muhammad Kamsul ne korki ba.
0: Yo dai kwaliti dai anya kanjin.
9: Yo Muhammad Kamsul kanuri wono
6: nam
9: ala mai wa kasuro su kin yi no
0: acha bada
6: ngala koraro kudo urma fango ko
0: are
9: yo ya ma za zama da
5: a waru inda za mai tray a shi wura fi sai da ro wai Kamsul mai dai bra gana
0: atusulo yono arai
9: yo kol chuwa
5: a mu yo kol ji
0: yo kol ja ma warin dor nyo kol zo
9: ye da ngala doktor magana la kwa na ile shala muwa do ko
5: ah
9: ala mai wa kasuro su kin yi no kridima leri du zando no
5: yo
6: kridima izando
9: leri
6: nyeri
9: leri be ya a shilan la da tsanya
5: yo
6: buri
5: buri leri
2: salenda
9: da buri do no kuma da ba huin goza
6: ne
5: ba are
6: dan ka da kare dura sakin da
9: aha shiru wanda ya buri gudan wa da mare do ba hu ni lan
6: ga da shi da shi da ya zaksa ne wanda cin zai din
9: aha ala mai wa kasuro su kin yana da ga na la tira na wa yaji wando
0: a zan ba da
5: a wani ban na yo lejin
0: wani a wala tutun no ya
9: ko mana da ba wa ta wa ma
0: gai gela
9: gela da
0: gela
9: tira ga na la ku kwara an da dai wace zai kan dai
0: gela ni ras kan yana tayi mamai bakar kasa da mu doktor magonum farskam da botoro da shi a koronzo buru awalle shi ya fara mata da tsana mara
5: da
0: shi tsana mara
5: da
0: shi tinum du kweno ai
5: ah kada kaje fantu do
0: shi kai yo na sunje kan yado
5: ngari buri kai
0: shi lanchi tuma ngalo yo shi dia ngalo jin ra
6: ah
5: karachi mi karachi kamara kozna
0: yo shi ka kalado ne shi ngari kan yama da
5: shi
0: mangalo ti kamalo ngela ngela tuma ngana fras kamalan sare so fandino tuma ndia ndia kan ta sama so beji taji harami kan to so kaudo ni fras kam da olte goye konyandro dalenye fle ada krenye shiro

0: gala zoro kuntu a filai ade ganai ro kuno za gotna ro wonde justi first kam doni ndukulawe patun dara sone da kirnya na kara na doni first kam shimalan sana do buru awalen zandenye kurade ma sana do kin indi men zandenye hata nan di kuntu ro diolwa ma da furmi nan de first kam do rubtu nan de kando wa ndro hawa da ji chai de wolte jin first kam shimare woltiya da malmaso nda wone mare soro kurande gonye shina ma deden chai de woltum kalan zande turo chai den du karunyen kai kalada kai kala
1: klari mi manangu ya
0: wa manangu ya kai kalada ono nda a tamatrom nyari shima de
1: kai kalada te banga kare kai da ma ka yure kana
0: yo kamzalo adam a kamzalo
2: kai kalada an ta samma mana mana da ta samma su din
0: mati do yo adi figi
1: shewa
0: ya fa mata ndani ya andro
3: ausaro ater na to dir
0: ka ngo ni pro pore kai kalada
3: kalada suina
0: su maji
4: da so
0: eji ngo command a ro da mar zarabta madram nu ya yo dai yo gote dai ko yamba gote na mun mara shi yawa
2: shira da
0: yo shi ma kuma a wazo tu da ma wai kamsa
2: nam kun tulu biya
0: eji shi shira manum
2: nam
0: yo shi ma ndi fara bul ndiyan fam jin du won shi ya ta motor
2: ga amma yi ma
0: tana da mai zapsai
1: zapsai
0: zapsai
2: kange
0: shi ya dai shi ya jawo zo ndi fara bula fam jin du won
3: karma
0: shi ya shigi da
1: da
0: ko duro ko dio aga na shi yata gudara gana kirsa mun do amma shi kun murugi zarab kai kara shi da
1: kuma ne karjin baraka zare yuriya da kuma ne karkar baraka da
0: hadwa da ya fara mata ko te nyai suru kuran gabjo mbi
3: yo wasu kana wasu
0: ne sai samari ata mare kare kana wasu kuma adam

0: ngari furro woni mi yamano shiya tama turo ngari furro woni mi yamano vitama turo mana rishima de
1: woni ngari furro woni mi yanga ngapchila
0: from the furro ma za tana
2: furro ya tana
0: are furro ma ngsana yo shiya yo ma godin amda tashi furro
1: yo ade kwara awala yukana
0: yo bulama
3: cha ngari furro gono sirde mukala ismin non
0: are tambiya
3: tambiya sirde mukala
0: are shema jawa tawad maro
2: shema ma ka sa gapsira
0: yo
3: ngari furro gono sirde mukala na fato ismin sirde mukala na ismin non
0: shi kara nandro kara sirde mukala go tere ndum ar ma koro ma de mai awo jawar klaxen ngala tama suro awani turna dan jima ande sama suro ya fani nama sel matro to jawo zaden da ji sonne kuru wote lenye shi karanturo
3: na
0: sandiya ya nara koro ande suro tenun kwae kotoro
3: ngantum kombien ci kuma amen da karanturo ya kolmin sama
0: na ngi koro ande ndi ma koro na malti mare ndi fara bla ndi ngul tama da ndi fara bla ndi fom lena da
2: a bredia
0: shi a bri kul tana da shi fanda kai kala da sana shi ai da ne mare karantu zafa ne wolo na ma zafa ne ma da chai da voltage wani mare fu kuma zai jawta na da a be kam la da ko ne do
4: assalamu alaikum warahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: ga donda wa tukira salaki
0: le yawas le de
4: ku so ta ra usa biya da gulmana
0: kala ku so ta nya karta na
4: akutu kalas sai la sai kala somar goro gambore wai tara ko da karantu
0: kala somar omar shi kan shoro koranyo gina ina gambere
4: ya farma kore fal ha ja ku sho
0: ye gela ya karantu shi ya
4: ya farma ya suran kuma da shaka da korungu kapsu
0: yo a sai gari ka san kodana
4: a ga ta san kodana
0: yo da in gela mar karantu gore dan mu da chota da nam jin da
4: ba ba ta san biya sho fanjin ala ya palma ka wato kanure
1: wadin no teringa makasan pizu bara
0: yo trenamao
4: sabta ala ya wa kanure suron zafar ka sulum zame
0: yo awam jawo do na magade
3: ka skima karmu zu swada
0: ade
4: abu da ade ma boya na yeda
0: yo har wa gon misma wado
4: ne dai aro kan do ai kullama andete blain ai fomjin
0: ndika te blain ne fomjin duon ai bodo ndika te blain fomjin duon
4: ndika te bulan den fomjo nare je buriya kalwa ta sa buri kalwa ai
0: ndika te bulan den fomno
4: ah da gudun dane fomjo
0: yon kayo
4: rare ga
0: gari na de ya je kasa ngai na sku nya
4: dai kale an chuno
0: la angela rabi lokto ma gun first kapotro nda woni mare suro koro andi yak
5: ah am ndi yak ma bozati
2: dai
5: polin andi ai nan de ma da za mi mare suron sa yadoro assalamu alaikum
6: Assalamualaikum.
0: Ndawa tukelea.
6: Ya sile.
0: Alhamdulillah nduma na.
6: Fatima ngorofe.
0: Fato kolboti, dokta kolboti.
3: Ongarare.
0: Ongarare.
3: Bad boneri.
0: Ngela Fatima. Kamala rutoma.
6: Kamala kuma yin kake bula indiye domin nuware.
0: Ah.
6: Kuma ya.
0: Yo ne suru aleju.
6: Fatima ko.
0: Ah suno gini amde. Nande mare.
6: Kinga.
0: Gela kere maranu maura anda panu na
6: sai gela jinge na aura korendo
0: yo nyuka ikum gela jinge na
6: ah
0: ndataram
6: ya palmata
0: gela na
3: welcome dabi
0: che nyuma zamani ma tono
1: Mo
0: kam sala mai
1: kana.
0: Ko mata da hajo ya.
3: Kam kaman do ale.
1: Na
0: ko me dal. Ah, ko ne ko ronde na ne.
3: Re ko londa urwa no ngi. Kam ale ya ta yang ginge ya sa. No ngi ma.
2: Ha, na sa
0: ba. Ah, la sande. Shin ga irin ba diwon da de kule na.
2: Okay.
0: Au ya che na ro. Da

0: jire ko a yaa yɔrɔ ye ten.
1: Yangala ngo ye yaa mi a kiri jin.
0: A ala jire masa zo wɔna ka nire.
1: A dabali. Tɔn
2: kama k'an ma boro zo wɔna.
0: Use ya yo be ko dango murta landi.
1: A tu sire sire sire la awai.
2: A tu sire lan yoro.
0: Ka ro ke ji ju ko.
1: A tu mai niru a wom ngawro kala ka menda.
3: A ngra biya.
0: Ala lar da ngoya.
1: Gela gela niru gela niru as ku jana a lokto ma gonu first kam da votro. Ngo koron su kana yi tarero.
3: Mhm.
1: Lokto ma bana baro. Wane mare ngo kam lae. Assalamu alaikum.
0: Wa
1: alaikum salam.
0: Uzo madam mata uzo.
1: Lale wushe lale wushe.
0: Na sha Allah.
1: Du fande.
0: Abba fe manguro lai.
1: Abba fe magulum.
0: Ah nguro la ni Israel.
1: Nguro la misla. Abba wushe kan shoro balbalalro.
0: Ah we koron yare.
1: Mhm.
0: Kanuri chao no.
1: Chao no. Tamotoram zamanu.
0: Ah tamotoram zamanu.
1: Gelendule da apjaram soro njum parskam chimare
0: mal mandi re woro ya far mata woro da
1: ya ngala soro hajum
0: ah soro hajum
1: ngala ya far mata na trindin
0: ah ya le uto mal mata ngala la ndi wa kadal
1: na ya jaw no jenum kreni no
2: cha
0: kreni
1: mm
2: sale tur kwa ngama tur kwa no
4: dimia do no mi
2: dimia do no mi na la
1: che ngo ba di wal de kam de
2: cha sale tur kwa
1: mm
2: cha sale dikinyara
1: dimiaro no nimin
2: ah
1: dimin no nimba
2: dimin no
3: ba shukura dari changanya go
1: changanya
3: changanya ah nga ma chi bare go sorry changanya go
2: changanya
1: chana nguna
2: yo chana nguna
1: chuma
2: dikinyi
1: dimia
4: banda so man kam da kam zina da
1: kam zina da dai assalamu alaikum
0: alaikum salam
1: ndawa tikelewa alhamdulillah ndu fande ndu marajin masabula ma gulam
0: atabula ma gajenna
1: gajenna bala gajenna o she kan shoro foras ka mandro qur'ani da zaftaro kanim
0: ah ta ke ke
1: yo ni kan won misum yo nda ike fa ye mare
0: anuri a o tia a o sa a u faru
1: Darami ndawnda. Darami ndawnda
0: sikin? Ah darundi ya.
1: Mhm.
0: Darami ndawnda zende au.
1: Ngatarundi ya.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Darambi ndawnda au jiar darambi ndaw.
1: Au
0: sar darambi au sar darambi ndaw ro kujai.
1: Mhm asunu au maluma fakuru ndere.
3: Mhm. Diar darampal.
1: Yawa. Fantana.
0: Angana
1: ngairuma
0: ngairuma
3: sad daram di uskar shima daram dewo
0: a alam bolangama
3: kala yester dola yo sa a sad daram dewo to woltike kala koko adei azal loko adei ma kaman gam zaran bi shi kuma an galle mi darami ne an galcin baya da kuma ta saro kalakara
0: are are so da sai daram
1: yo kan da
0: are are so da sai daram
1: yo kan da
3: fulai aro na la yala borno yeso kuma ga janna gulluman ne na la son to din ya daram do
1: a bi gulluma do
0: anu da ko an yi dinan ya ko din ya
1: da so da bara nan
0: lamba uunda yake
1: lamba uda
0: mhm
1: lamba udono a pisu kusa yo kanorin
0: na
1: kusa kusa pada tema adu
0: ah
1: wande a pisun zo kanorin ma ngai na sunzu mugi mare kanorin
0: ah nge
1: a pisun zo le ngile
0: ah ya dunya kola
1: ay dunam da ko dana ko lam bulayim vela gajen alham kuma walatin ngala ta yanu ras kinya dialogue kuma gonum andia votro ta ji harami kuntu so botun da so de ngoga de mbiji ay ngodan kampala du gonyanda woni mare assalamu alaikum assalamu alaikum fatina diwol ma fatim bare ngo

0: gala zoro karanta file doni bintu martira karanga ita magana file ade gana ro kuno za gotnaro wannan justin ifars kam doni dukkala wai patun dara sone da karinya na kara tarero na doni zoro paras kam shimaden korandia kurade ma kando kurade ma gade kapsna wasan maso zoro balbal shimaden zan nituro da ji karanta wata yincin paras kam shimaden risha da mahmud kamsulum korande zapti zapti ifal india kai man beji da wani mare suron chai de zaptro
1: yama salau ma
0: chani o gora yama saru zum yai
1: zapti ma da golinda
0: zapti ngo kan lar mi beji
1: nam
0: kuru dai kan miyo mi yai beji sai nga wai mar zapti mar buraman mana ina shidu do fande zapti yo
1: da kan lar mi re
0: a kan lar mi do no sir sirani min yai murjak kam mono ke ta motor ma de ma
1: mu kwanza kangon samze agulla
0: gaira marma murja kam arma wore koro marma jahor kalakta narma sir sirani min yai murja kam ka mu kwanza kangon samze arishi ma jaw awdedo kono dedo gela dor mamet kam sinu andro kamilo zafsana koro shi ma da nda kuro fal ne ma da kan miyo mi beji hata mi tron ne ma beji nda miyo mera manum amasa
1: a miyo
0: yo a dilawiye shi shar mare a wono dilaye fu dilawiye non shi a dilaye fu dilawiye non
1: ma
0: huwe ya ka ba armad dilay fu dilawen
1: dilay fu dilawen en
0: turnar ruyena ngayr ma guldum dilay fu dilawen fu dilawen ruyena da palde madu
1: bata ta fu kro de ruyena
0: arma jo dilay fu dilawen ruyena
1: bata
0: ta fu
1: kro de
0: ruyena turan arum
1: dilay fu dilawen ruyena bata ta fu kro de
0: ruyena dilay bi nyari timare awo nyari
1: zar misal kamde ni misal ni mar kamde kam shi mana ruyena ne kam wono
0: ngay hata buron zo kwanjin do isu ngalano so
1: kinna dugino ma
0: arama arishi ma mat kataro kam
1: kuru awodo isinde awo fandu kanum kala hamu
0: salam ne yo arama awde isu ma to korti mila ngawala hamni mila ni ande ar de la wefu awde ruena isharu
1: indo arishi ndo ne ngade kala kala ma aja oi ande ar
0: no zena awsurde ba span span mar no zena gay dire dia ngela suluna nyaarin zar ci yayi ya fal mata ngo fal ma ngawra ko lena ma andani yayi kan mi entro mi ar ya kan mi entlem yaar wono gabchi gabci awlano awlan gabci yon
2: awlan gabci
0: kwa
2: ka sai za ka shi tirazuwa
0: gairu ma da ango kamilu an ma da gabci awlan ga yon kwa ka sai yanzu ka shi
2: tirana
0: shi ya abi
2: suka mun zuro gabci awlan
0: awlan
2: le gabci kaptu na ka yan gero kam ne
0: haja ba da shingairin
1: kaji ngura sabcho
0: kaji abu a wato roboto ba mare gileyo shi shi kwade muskon da na kamboyo duno za gana ora
2: duno gana ero waljana nar da one ko shir majina za ya ero waljana wala hol me mare
0: ha jaba soro nyari shi mare
2: na
0: kwa kasenzu kashiran sitradun kashiri ya diri kaska mare aja bada ngala bertuk
1: bertuk muko ne tambe asini
0: aja bada tapse
2: tapse
1: ari lerula chidi borno yar manna bambere
0: yo ataman
1: commander ram da
0: sisi
1: chidi borno yar manna
0: nan butun za ataman ngala to magana karantu ya soro fars kam shi maten andiya za sa hin aw bi karun zan ataman dia beji daji adi shima waduni koro agonye shina masiro koro andi din daji fal indiye inga or kolwena futuguro na gulena idi koro doni shi subrede gulena mar ngena nendi malma na dia samosto kata e suro suro mixer multiko kuru hata kuntu andi abodana arma wadun gulzana kuru shi kuma rozana mai shi awodun gulzana mar awazul la ba ono arshi masuro shi goz shi bare da gosona a anga yono shi gultun zia amanga ina ngo de am dio ya ke o mara kama samazo mutsa dole ja a na
1: mi salo kama gambor ngala are
3: fratran mare na la fratran sun sai lady sanya
0: tinan
3: bi gari gari
4: sun da ke gun dan lady gun dan fratran
3: are ya ai ka duya sun dukara
0: ngai
3: are are
0: shi futuro na da futuro lena re a wazul la ba gulza da ai kurun gaina muna yi malmara qur'an ma doni gari an da kan zan dai su doni sai yego zai sanar da shi
3: gire
0: gari zan ka handa
3: zul zul ba shi gire zai buti gari
2: kan bai hotu gari
0: shi fal man ga wa ko lena masu ro qur'an da shi fal da shi ma kala indifara bula indian form din duwon am lai suna ya gulzana nje buri akala ai am lai gulzana
2: ya
0: karmu ko yo ni ya karmu gulluma yo shi kuma do a wasu ma da rozuna ma da shi a wajawar jana ma ndi fara bula inde fom din duno san biyai no anzu bultu no no bultu yo
3: ndi fara bura inde fom din no bultu
0: no bultu ngai wono
3: ko rore karo ante yo
0: ngai wono
3: are do a ndi fara bula inde fom din de gulduna ma no bultu are to hajira
2: no
0: bultu ngai wono shi koron shi ma
2: a wolot sun na gare gare
0: wono ngai a wadda kiltin idin ya gana yoyozu amda
2: a wadda kiltin
0: yarma da jita magana har cima wado ne kororo ga wuro kullu yana kurar ma wado ne jawro zaftina ta magana malama so kasar ndoro asko yana
3: masha Allah
0: ngo lok di andro muskwafin yayi da ji lok fara nda wone mare ben ya masa wone mare fal au indi be jima
3: yagala abiyo bawo bane kidare zawro am kirintu andro wa baksein da zawro sai asko yana yanzu da kasarin da gana gani kamil lokto zugodo wa ta kullunda ni rabban a wanga ngare atti ne songo ko ne kan yana kasa yakin turu ba ande na mu ta gatare ai mara farajin ba
0: tam tam
3: da mai kamai ma ala ga wana afsu ala tilim da afsu kan tu sama sai askan yana
0: gala
2: ma ba ta man ba a wara ka jinzu kan shen yar ma biya jama mai ware biya boxing boxing na shi ma zaura ka jinzu bangana tam tam da zaura bangana ala sai ras karan da gunzu
0: ma bar kam sulun yayi
4: ah jami'an yaro aska da yana kuma amdo mamuri fatolan baksana su gajagan nasu baksana su harin local government duk gade duma lezu ko wanda ya rufa tabakti na wayan dai ai maga da gani kuru tilam din adu haptu duma muratin dai loktun dai mbi kidan dai mbi da collection na din tilam dai ka jifanta duma ah jami'an yaro aska da yana loktu son da loktu ya yaro loktu da angal ganaza ande sai ran train sai ande lan train
2: gala
0: gala koro andi ay nala kasar ndoro askanya na kasar agonu isu koro askam shima da kala kala ndal turo da ji karantu foto jawo malmai hazana kai andi ay ndiro askara andi ay gamguyen koro ala ndere ndoni first kam doni ndukula we koro kace karantu su kasar doni engineer doni ko ndezo hapso doctor da andi apoksana makishana amina da maro malmado isa first kam shima da adarza koro da ma zande ne naro doctor kalkalin kuma alhaji gaji medu first kam da don geta kuko kuntu sai ma ko ya ka fara kamshi ma da bulin sarana ndiro da wannan ita ga turo ka doka lewanta sunyo

0: tunalarin isin saman gawar wultuna amma ta yi mujur waja ala para su kowa bo da kirin kama jir rashidiya jiri am kure gargajiya da wa raksa kala kala zaman ne kirzain ba da yawa bo za kirin rashidiya jiri nguro yaso ada kuma san masa yaro kirin
1: masha Allah
0: kamar alhamdulillah
1: barakallahu ada nashadai kinasare andurbayin gum da jinye ai kullumin kishana doin kirmaro alaiman sanje sanya kindojin ba masha Allah
0: a wada kama ma yaro kullumin na din shi za sanya maza ci za sanya maza shin zan go sarada ku a usanya ba allo num lawo ba ku sanya mara wallo na ma ndu ba nya rojin ba ku ngodo so lenum kam da rawla ngai wuro yeso a ngai na yin ba da so ar sama non ku kama cejin amma sanya am dimin na wallo na ma sai ya fuska am fara ndu lim yoro dimin ko am mai banan min nikla am banan min ya mana so yoro dimin her ma mai banan min da audo ne kama mara shoro dikin na ci za sanya ro ci za kore da za sanya za wuro fayda uda tsaura kijin zufan gana
1: in kila masha Allah ya amsa kuro harami kantin deso ngoshi ya futu gulzina kuro tamayin biji awadu in gulzina ma alan andi kurnon sa gonyena kuro tamayin biji futu shi ya gulzina idiye kishana so chinyo sanya ronyo sanya adu ala isidia shilan bara biji gulzina idiye tamayin biji nendi shaha sumo karo yan kurnuwa kantin deso naptundwa ya sawya kalkaloktu adiyan lenye tutulok tu ganda lailan isha sa wala firmia nandia ruptu ayayro first come adye nandia kurno jo au ayye kila kirta zaman kure adu nashando dun kishana aswe sadinwa la sanimbay klan nandi andiro klanin fayin nadu dajika utro ngo filendi tam tam ada kurno

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh har mi karanto wuso ta suro a dai makar wuso an da kanturo kuma mai alai wata an da first come to ne balbaci ta burin medo suduna kilometer face konus kono ta uwa radio dini jami farisadi har mi karanto taktin wala numa first kama da sati uka kala nan jiro san bisoro ishin hata an da gwazo sa uro sadin mada a dai makar har mi karanto first kama da ci ta burin minan kawo daura tikla au sia lesna uka nin kan safana ci ma da ne kilan za ita focin ma nan yin jimbe haurai Allah ci ta burin amanza na mi sandinyen da jikuru har mi karantu askaran di san bisoro nan jofle in fudu san bisoro nan no andiya karantiro ade makuru zawon di manai da furmiye ne bono andiro karuin da so ita gam ko winan clan uma ummi fatima baba kyari lokto Allah nan jiro first kamada da wurin goye ade ma nan jiro ita gadkakin ne tanasmar har mi karantu mawdu da ne ko clan sandinyen duk tanasmar okula na shaci tuburi milan karabka koktino wallo na ma karabka da koktino wallo na ma tartib jiriso do ne citibir me sai ya zaza karabka shi mada koksen ade makuru aiso ti da san da tanasmaru amari gwamnati ya fando yi kila karabka do ne koksen allan klan zanni da kuidan jiru kudin har me kan tu futu ada tare da sulok to ganaro lenyen tu shimba isha first kam da kunya kunyan kaudo go shada krinyo

0: glaso rahar mekrantu wait my land kan justin ya kuzin dar son kunuin kilometer fiskonus kono da uwa radio da ne jami forisa dai first come done balbaci tabri me da kringin da ji ku soto ndai matawarin ta son dun jimdi haure a turub suna kuru da ji lokto alan first come da kamil logonye kunyen da ji har mekrantu ku soto ndai ku yede shi ma
1: wa comrade aliyarima
0: comrade wushekin shiro kaza da laci tabri me adema kuru kaza da lado ne naptu nilefai da ji comrade national member ne futu brown karantu roba yin gukuna dai clashi tartib done zasa karabka katinin clan zandin da kuida kudin daji shi karabka citibir miya tukulziya kasarrata ro aishi
1: shi karabka awo karabka citibir miya gulziya nadwe jama citibir mi isa clan za kulza lardu ro futu saudin wolo ngurun za futu saudin wolo jama ngurun za banaza matakila wolo katabla dai kuro da fozu hapsu sadin ma surorun gozgulin suro citibulime karabka alan awungu suron zunbe surorun citibulime ma do ya banano cidala ya manu wiwi zar kasuela manu wiwi montila krata erna manu ka montila shuro wiwi linganya ngai kamba dunya samarno suron gure banano kazi fallandia suron gure
0: gallowi
1: jololon jela aw malingola ya sawe suron gure so awla ma so ade samma so sai klando kalludo karabka ro so walzi allando awari samma to ndo sudi
0: ai roshi karafa da muhim
1: a shi zauro muhim jaman shi ai so aw kala kala da aw sha sa annaba yare nan karo zauro muhimmancin zai futu gulle na dai isu klando kalluya aw ngo suron manu kudwe na klando kallata wuja bana yan suron gure din ne gwamnati ro yake am gai jama'an gure larkata ro yake nune kam da isu klando kallata ne yana ziya kiskiaro ne rasu bana da sudin kazi ngurun do laye lenu na kam line bana ro manu ne klando kallata karab kamin lenu ya kazi da kala kiskiaro nero awda isa nero sadin adma muhimmin zuri gullen ya kala zauro atru
0: ngila zauro daji airo citibir min de kirma ya daga na klan zafat na tenis maro na shadow ne karab kan guro salan koktidin
1: a zauro klan za da dole fatin wala klan za fatina da amagi nan murumiya shi karab kamerin a ngu tondu tudin futu gullen ya de kala ya karab ka klab kameran nan kala miya ta furumtin kuman shi kirma naptin de kirma ya murumiya kirma lo ko kauna lo iskino futu kirma kala modu de ta am ya ka dewe de wa bozana sai ya jirin karab kan za ka zan ayin ka zan no wa boza sorna yon nan murumiya kirma time do zabe isna sai asa ro la isa benefitin sai asa din kala din sadurna karo isa karab da ka zan su ya surorin be yo da nan kam la nan murumiya ai ma ga futu nguro de de awla sai da kiran zar kallatar walja kirmaro kirma kalan da kallata bana la dia ne karab kamen ranye linye account da kanya karab kan la ro kamen yoro bana sai ne account karab kai kam do zumiya rasu ne ro bana da sedin
0: amma shawun zuma baro
1: amma kuma kake account yake zuke ro bana la dia ne kasu karab kamen le da kam da kajin zuban jin ba kuma

0: ngila zoro daji kuru ni kuru ne min aye na shachi tubrimi de mbuwa kirma chi tubrimi oson kirma nyi biya chi tubrimi lardi rolima aukure rolima tanasmaro karabka chi tubrimi do ne gwamnati amarin zaro pal lan yin bero walta karabka chi tubrimi do ne gwamnati amarin zaro pal lan yin bero walta da mburo walzina kirma
1: mburo walzina buro ku karabka da gulja wuci te bulimi kama ade kama ade ni kila maranum karabka kalamir wolimin kurmaru kam la suru kam malakal ti shi kanza karabka kalan zai riunzin awla silin banala silin masilin mambe kurmaru kunyi ci bulimi har ma suru nguru ila karam kallar do karam kurman de karaye suru nguru edien lakal gamma ne den sai te da san ma ishe na den san ma su kalan da ay malugo cike awlari andiro kasketin awlari kam ma notuso nya kam ma kam ma kurma karabka putamin kam du kala kala kala kallena wulan hirtina shilan hirtikana amma kirma nguro yin ga yinam ge natulo le mangi akala ma forum timba amma da eske nonge awla woro kaskiari eske mai ma kazi kama ma kam de karab kamen kala kalte kazi kama ma shibuta menen iye andiro galzina yodai ni chiti bulmi suro nguro ma har ma bi allar de man karama nyuro mburo walzina karab kare mo jin ma gaye gamiya dole ni futa menen ilmomin no shawari moduno min ne bana de la tarranum dimin nguro don ne ai ko misallo ngo kwasa karinga ikwala rai kamzu ko zinala na egi yo kwasa ari isin na sinare kawo sai gwamnati so dai isa awla bana so falla sai ande karab kamen sanda bari ne kalama da firm giyen awla mai a dero har shi gwamnati NGO so organization gwamnati so isa surwa wadi do kashara yo kirma karab kare bana ngai miya lare jiliman bana da kamla isi kawo niro isi gwamnati proposal la tudula awla dia emergency response meeting awla tudi amma ande da ne mena kalama da firm giyen suka ande suro mbede suka notu dia falla dia ngawa so bunde na suka Allah kalama da firm giyen amma ngai shuru ni suro ai ma baro na mu ya gaskiya gaji gai waye kuruka kina kuma ni adam ga na cita bulmin waljana awla banala suron gron do yin mini kuntin no sarinde awla tari rawlje an nema diye de
0: shi
1: ma ngala ro turko
0: da jikir ma aye tanas maro kazi jiji so do ne maji majira ko cita bulmin sorin tanas maro karabka ko ksa amari gwamnati lamba misal registration sari rawlo
1: a shi taida zai kaziya kirma na sha account gulluma de account maranan fandan bawo shi registry ni gwamnati da dimi ma kuma shi awo dimin karabka karam donya gwamnati no ziri chida de kuma ro karabka din Finland ya su do sadin ma be gwamnati no zi sai ake gwamnati no za le za registry sana ma be kuma ro amla su karabka da sadinin za le za registry sana ma be kuma ro amla su karabka da sadinin gwamnati ma sai no zi walo kuma karabka la su rongurun din be ro ne isu ka wanda barin ma sa kada ko awo da sadi jiri ba an za su walo ya an za su ya sadi kulzana inus ne ya sangu ka wanda barin sarro diwo bari nuwa ka an zarin gonuwa lenwe yo na share registration ne do sai lenme fa idan zai sadi lenmiya kakari za kunnun za be ayin kakari za su biya karabka da kakari be knata sa da wuya ya knata be ismiya kirma computer organizer sa an ga iya imga ya risa ade di man be yo isa wuzen misalo ku gamboru ka ande gamboru UWM association ka ande barin yana in barin yana su da gonye sai ro ya da yana male leza wuza sanda buron sarina
0: kure
1: imbe monzu bure re ne gonu le wa am gare imbe sai ne barin ya yo ari na kalo faida shi registration ni ya gwamnati no to zero faida bana la gwamnati su lu ne nya no zina ma nya rusu nya bana zin gwamnati no zina bana
0: ma bana so ade su do food and ishin da jihar mikrantu to su look to ganaro le nyen to shimba isha first kam da gonye kwanyen kaudo ngusha da krinyo.

0: and zaka zia guso dai im aure isha and dai wahala ya yana and dai kullun dai Allah police station so aure masu religious is ka tero ga yan san ma so kam da Allah nan karo ga wala kaje Allah nan kamar wala kami ma sai an mal duk so le nan sai ya fulfulo na amdu wala dimin
1: glasoro assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam du mana jin kun dan dai boni min
2: dar
1: bro klewa
2: kirewa zare umi fatima baba jari
1: na'am
2: ba gudu su sai mari bo hole mana jin
1: ngila zoro shi kan sharwa yi ramin maudun da kuke don
2: gala ku koto amda boran wace nan ro tarabta kin tare sai da zuma faida wannan sai ku ruka kela din nin din da jiro wallo wannan amnin diriya nin diriya sai sai ya kala funa sai da zan goron daro ku su su kuma a wasu ma da kulciya tro fallin na wallo kuma nin din goro dai dai ro wallo kuma a wuri cikin mari kire ala ilan cikin na wallo daji Allah sai da zuwa su to din ai maza da ya wuri arma ala kasar da kasar da kira kurun goro iya idi ya kai su ta jiro wallo na sai da za ku zai bana la wala ro wallo dai insha Allah a wasu mari killa tala na wallo na no da muradun da fondi a wala su goro da ku yara waya na ga gwamnati ne ai
1: ko wanzu da fantiran marwaljin
2: abita wani dole alan da lewa bai alan da lewa
1: amin ya rabbi amin ya rabbi wushe ba ku da su askarin yana luktunum gwanum anti abotro har mai karantu to su luktu ga nero lenyen to shin ba isha faris kam da gonye kwanyen kaudo ngo fle inde tam tam ada luktalan kan yau kaudo ishando
3: Rock Master.

0: ngla zoro harime kuntu ndarasan kunu min kilometer fiskuno skuno da uwa radio dini jemi fori sade yelagdi ladu nigeria yi daji boto kuntu da kwanyi kwanyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: njuma najin kurunda nan dia boni min
1: lalan ngura ngar nambe
0: ngla zoro ushe kun shiru ayira min maudu de kuyi adedo
1: ayira kinari shi kuma advantage da so zo disadvantage da ke
0: tawade
1: dai kuma hayya mara karfar na zana ba karfar da shi shi ma kala kal jama'a su din kurshi ma har jama'ar matsi yo a fal kurumbe gwamnati so jiri kuma amla kora a wagare so du karfar men faidata malma amu zo gina zai misali kuma da da gwamnati a loshi da tsarin guja karfar ma su sabta ya mutu zandeza sai fara kawo sai kalan zada fanta a wura sai rogana zaya sai da kwa fara nufsa wa zaga da zaya da tursi na rsin ga ho a zengero sakola jawo shi maruwa jin ba sai ya kunda gore sai mu fata na kadro karabka ne na shi comrade ayye putu ba wara ka so ne nufsa jire aman amasadan zure kalan da aula kalan goyansa
0: ngala zoro tumangina comrade bayana bayan za lo yiramiya da kurukuru kula kauri kurunto yidiro bayana ya
2: kanzi zoro bodar kazina station na union awa kanzi cira gwamnati su awala masu do are union monte awu gwamnati su awala
0: su
2: sai ma wa da label ka ke kirma base of community labeling awde kanzi manen so yene yi inorism ka da community label gwamnati da futugul suna da karafka da kamla da gwamnati da aido ku gwamnati futugul na da majina sai karafka da mazin nafsudo dai am kuradin gai sani mambe da ari aman jama'a mewe ku ni karafkan dando nya kuradin na zai aman amak jama'a mewe liwe nya ka saksaro nyoro gana ja da hakkin za sai ro na rin mani mino gima nya sha gai kultu amda rannemin da ari maude shi gulnin mambe ma
0: yo kula kauri karantu inda ya ka burai gonye na do ayirami
2: a ka sai gulzana da futu baye kuma gulzana da shi karafka aido de na jire da suru a wanda ro
0: ikyo
2: karen da ro ikyo kuma nu sai suru a gonye da shi karafka bari ma kanari da ba ma wallahi jiriran mu jin bawo shin min shi malaure kana kuttu ka da bangana ka ji ka zafi ka da a ofangana amma duk so zero mind ne medimin audimin da au phone ne shi ma die ci gaba da amma mun da mani min ma da walo aure emsum de na da legend da focus ta gidan da shi da ruwi kai ma ai magi wanda ya maro mi kuttu ya fani min ka je fami da kanadi sura wode do yake kanadi kuma jire da aula ka luya noto kuma ni sai soro fa dio maro ya wolle min dio maro le min dole luni min be ka alam da wa imlan kanam gairo waljin sau kazi kada ism romin da zero kutu ya fani min gaje bayan dai competitiveality gujiri ashir mar walle ashir kam guwe fani min da zangni min mar

0: za a shekara mai yalla tar mu zan yi min numar walza
1: ingila sauro da ji har mai karantu dr allan botu karantu da wata gonye gonye assalamu alaikum
2: alaikum salam ya ummi
1: nduma najin kun dan nan da boni min
2: mu hal mata mala mu da balabirin gaura
1: mama ya fal muta wushi kin shiru
2: lale wuta da karin wannan hondi kuma buwa mu
1: ina Allah ayya wushi kin shiru
2: lale wuta komare ta wusa wusa shiru wannan
1: ayi rami modun da kai don
2: ala darajan za tsara ala wara godun Allah din na ala tsara
1: amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi
2: Allah ya bara har
1: su amin ya rabbi
2: amin ala duri an san mala ta rabara ngowa her ngowa ne le fangowa ala duri har su
1: amin ya Allah
2: Allah sai ma kan mu sai ma asrama after zangalar awsalin da commander
0: zangalar askari
2: ala tsara mu fanza to
1: amin ya rabbi ngala zo
2: ala mira ajir zanjo
1: amin ya rabbi ushe mama ya falmata askarin yana amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi askarin yana lokacin gonum andiya botro shi bayyana anjiru hazina kurum moda ya sunna ala
0: harima wa da
1: mutuna rules a tawada adma assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa
1: alaikum salam ndar doklewa nduma najin kurundana ndia boni min
3: kulasule uma ya fata alajire mulabrin alajire
1: ya falta ushe kinshiro
3: ya fati ya fati ya ummi
1: na ushe kinshiro
3: wa arsa hapi wayo ko karfare kama ai sura sama le tu sabakonda ko
0: ngala
3: dagade
0: karafka ma gulje a karafka da san maso kamo ba kun ga ba duk so karafka da ma duk gulje da karafka alaka ma zalla mai karafka da kun ga alaka ma duk so killata gocan da tin mambe da karafka da shi gulje san maso a wafal dima
1: alimu da reda jiran mu shawara jiri min tanas mara ci tubri mido ne look to allan karafka ko taro ma zain ma a shawara jiri siro yi min
0: a futu a wo siro yi kana san ma shi ma aure siro gulje mambe ma wata kike laki nai ai so kadun zaro zo za to kuma mamman ne gulzina kwalbe bala masu la nasu kwalza le za su
1: amma duk su tartib done
0: ga idan kan ka zo za su na sanar da sai ya da a wasu ya value sai ya san na mabau sai ya da ya so wandin mu kondin din yaro zana a washa kwazina babu da sai ya da ga yau da kanadiya kullu ga wadin bonyen an dai karab kawo gwamnati a bonyen shi commissioner da yuti an support ala baras kusidin au banan zai dunon zai sidin da karab kawo yayi obinzin da zana sa a sun registration sidin ne rebenu ayano progress upon za sa na gana zina da sawar sai ya wuzu sai ya aula nan zamin employment a wala fulland ya sina sai beneficiary wanzu da yi chiti buri mama da kran da kullu lamar siyasa yi sina kuma siyasa karan zina karab kawo isun gojin kamla siyasa da kono ma baro isu walji da ya martina ma yakin nar walle wanda jiri sai wane sai wane lamai bururi jisu a wala masu karakwa jira daga imani karakwa da manya kognye dunuwar walzi har gonye ya abalarin amma lokukan nir wanda walzi adama aure bonin man dema
1: ngila tsoro har me karantu biske kijiji gangaye sukti dajina landare ramdone first come dey create tamtamarin ta lokashi kilometer fiskonos kono da uwa radio dani jami farisadi wait my land first come adanan dia kurnos na kurnan dey studying ilmu gonwa daji sai barka fo ali and da rubsa wata nan jo first come da brain sorrow gari da wurin nan jiro ita katkayen taktino lono makala tartib doni ma chitubri mieza zata nesparu wakarapka kwa na ade makuru awadu nesadi asandina idin klanza ndi kuida na njiro chudi. Lajari mikrantu sebali kafuwa ali andarubse ya wajan ndio faris kamada apenisaru wakari dawari ya njiro itakit kien. Susu chida undarasa ni ade makuru susu kusoto ndi matawari nta kazadala chitubri mie kazadala naptinlefai. Nungi njimdi hawararu isnadi shima.
0: Uma kumret aliyarima.
1: Ande sama suna ndia fajra zayin loktu alan hu umifati mbaba kiali doni loktu alan njio faris kamada dawari ya itakit kakinadi. Ande ani yasi loktu ndio fuyen kaudo klefantus nyawundarason kilamita fiskunus kunuta uwa sambisoro krentumandira wolo maasalamu.